0: Doktor, Doktora Amor Mirabite, mga katropa, Kodel Baga Kapitan, si Costa Sila Debe Ase, si Dadila Kade Kualan Lugar, mga katropa, si Costa Situasyon, kwanto ba el kaso de dengue? Number one, ali mga katropa, Barangay Santa Maria. Ese tang Kriste, el Kapitan Ali mga katropa, kapor kausa, yatarda ya si isyo, dekada yung mga katropa, ang sinap, kada bisin kwando, ang sinal de sitwasyon, kere disir, kene problema na mga bibientes, kene problema na limpieza, problema del mga residentes, hindi ta si limpieza. Por eso si mga katropa, ang sinal sitwasyon, 73 ali kanila mga katropa. El caso de dengue, ya queda si mga katropa, ya agraba este mga momento. El entero ciudad de Zamboanga na 98 barangay, 39 barangay aquí mga katropa, el infectado de enfermedad de dengue. Este el razón si porque el alcalde de ciudad ya lama enseguida junta. Ya lama con todo mga kapitan para mga katropa discuti. Dale kanila advice. Pursigi kanila manda limpia na dila lugar. Anda na komunidad, anda na mga residentes para dali abiso acerca con el sitwasyon de ciudad na kaso de dengue. 39 barangay mga katropa el afectado. 12 aquí mga katropa mga bibientes el yasel muerto. Tiene pa mga katropa mas reciente lang de aquel día. Di aquel día mga katropa na barangay Bualan. Tiene tamien mga katropa. Ya otro pa ya despedi tamien por causa na enfermedad de dengue. Alarming agad si mga katropa. Bien alarming agad. May makamiedo ya. Por eso mga katropa, el alcalde de ciudad junto con el city health doctor, mga katropa, ya hacia todo manera, ya hacia la manera para el mga vivientes, por medio la mahunta con el mga barangay officials, para sila man re-echo ko sabi el mando del mayor, ko sabi el mando del city health doctor para pwede prevenir este klase de enfermedad. Este klase de enfermedad se atatrasa liba na hospital ta causa el muerte del paciente. Rapid de mga katropa, si ka 4 dia na patuliba na hospital, liba to na hospital ko nese, severe ya, grabe ya. Alia tu tapo di mira temce ni atas sale sangre na naris. Apa yang sale sangre na naris mga katropa? Goodbye. May makamiedo. Abaha blood platelet. Por eso si mga katropa, preparo man tambien el dato na Philippine Red Cross, el dato blood bank na sa Baga City Medical Center, pagyene tamen pondos, bastante sangre. Kaya nisita si sangre mga katropa. Nisita si sangre, ese klase de enfermedad. Tatupa ko na dato mga bibientes. El mga bibientes, mga katropa, el kenta sa biktima, tatupa diretso enfermedad, el mga bata especialmente. Por eso tadbirti dato ang alcalde de ciudad junto con el city health doctor, mga katropa ko na mga bata kung fidaw. E sagat ora del alas 4 hasta alas 6, kamo amogat sa ora del feeding del mga namuk. Busca tamen mga katropa, ya dali tayo sa anuncio mga katropa, busca kung el lugar na di ustedes alrededor donde posible tapo de huevos el namuk. Bullseye! Destrosa ko na ese. Kaya nga legal ta, tao program. Si chene kal mga lata, abierto mga katropa, si ko na si kulub. Basel agua, kay posible si Aldi. Flower base, ultimo picha mga katropa, tapo de pone huevos el namuk. Bullseye. Ese klase din namo el dengue. Flower base na mga siyembra, na mga kanal. Tali lang si mga katropa. Por eso, tablang at el city health doctor, unto ko na el ato la kade de ciudad, asa kita limpieza, massive clean up drive na di ustedes mga barangay. Si chene man mga lugar, onde chene mga pron, del mga dengue, anda ko na si man operate, asa tamen limpieza. Asa limpieza, bawal man kita kema basura ara mga katropa na kay tapurhibiya si LDN ang eh silang buska on the breeding places del mga namuk L4S search and destroy alis si mga katropa maimplementa ko na sa mga barangay eh sa lubeto mga katropa si porke alama el alcalde de ciudad con el 28 barangay kapitan kanato na kina ciudad de Zamboanga para diskuti este klase de pesaw issue. Tadale si amenazo na salud del mga bibientes. Dilikaw el mga bata enferma. Lo mismo, mga kapitan, kami na tamin sila, anda tamin sila, mga katropa, na DI, na DILA, mga katropa, diferentes mga eskwela, si Cheneman Eskwela, na DILA Barangay. Dali, anuncio, kunal baga principals, para el principal tamin, man disseminate kong si information na mga teachers, para adentro na rooms, mga katropa, no hay alistangkaw agua, no hay alitanstak agua, dila mga flower base, buta ko dese, from todol DL agua, cambial agua. Bullseye! Para, hindi, no hay chance on the pone huevos el namuk. Sabi mo ustedes mga katropa, ko sa iabla el city health doctor, naun namuk, kwanto tapone pone huevos, tapone sila pone huevos mga katropa, antes sila muri, tapone pone huevos. 200 hasta para 400. Ansina de manada takeda el namuk mga katropa. Ansina takeda taman spread out. El mga namuk etaliba enfermedad de dengue. Por eso se massive information mga katropa. Na baga barangay. El cosa se le hace limpieza mga katropa. Paspas limpieza. Numaya de muratempo. Paspas limpieza. Para también mga katropa, pwede prebini emperma el mga residentes. Amo sa lubeto si porque alamay el alcalde de Ciudad con el mga barangay kapitan. Para el barangay kapitan, sila ya dali informasyon con el diila mga vivientes. Especialmente el mga barangay onde tiene adentro na top 10. Este clase de enfermedad mga katropa, hindi broma. Este clase de enfermedad, hindi broma. Si tiene makita pasyente de dengue, tiene dengue mga katropa, el sintomas de ese, ta tiene rashes, ta tiene mga takrisi-krisi mga katropa, na cuerpo, tamang kolorao, do tiene raskina, el calor abaha subi, siligale tarde ta subi, aga ta benora, dibedain ko na siya ng hospital mga katropa, numa kita man rely mga katropa, konel mga herbal, ese mga sakate, tiene ese tawa-tawa. Although efektibo man yung katropa, kaya mismo yung alcalde de Ciudad Diabla, efektibo man di, pero tapo din lang le, man reduce. Pero hindi kita perde. Kay el alcalde de Ciudad, Captain Kemer Adan Olaso, ya, biktima tan ele ka dos beses mga katropa, yan dengue. Dali ko na ele tumatawa-tawa. Taman reduce lang ele, pero isita ko na liban hospital. Liga ka sa hospital mga dextros, 7 dextros siya ka ba? Asigin ko nila. Si diaton mga anak, siya to pasese, what if mahina ilila immune system ng mga bata? Siya to pa, il enfermedad de dengue, por caso, ya murde ka nila namuk taliba, enfermedad de dengue. Fektaw. Dilikaw ang diaton mga anak. Amo se mga katropa, lubeto se porque alama, insigidas, junta, el alcalde de Ciudad, para diskuti kon este asunto mga katropa, hindi agraba aki kanato na siyudad de Zamboanga. Takilang sina diaton mano mga katropa, pakilaya kita kon este pribini. Takilang sina mano diaton se pakilaya kita pwede ibita kon ese morde kanaton il namuk taliba enfermedad de dengue. Limpieza el sekreto. Limpieza. Hindi lang limpieza mga katropa, tomatan kita mga katropa con el producto del Yes to Health. Bullseye. El ascorbic acid santon bitsi. Para subi datun immune system. Hindi lang isi mga katropa, tomatan sa desko ng premium D3. El premium D3, yung premium food supplements against viruses and bacteria. Isi mga katropa, el bien efektibo asa kita para pwede kita prebini imperma. Después de ese junta mga katropa, cosa enseguida si hace mga katropa, sampol, el barangay Tugbungan. El barangay Tugbungan mga katropa, un barangay de Bahura, flood prone area. Estangkal agua, se tiempo ulan-ulan. Manada lugar, estangkal agua. Quiere decir, bumirabol sila, nempermedad de dengue. Kosa in sigidas ya si mga katropa. Ianda kita na barangay Basobol at barangay Tugbungan mga katropa. Ya pwede kita mangkwento. Mismo de Canoel Kagawad, Kagawad Jeffrey Faustino. Si Kagawad Jeffrey Faustino mga katropa, elia relata si kosa kondisyon, si kosa manera, yan ne ba kanila DOH, yan ne ba kanila City Health, para dali tamin informasyon ko sabay aset tamin kanila mga katropa. Talisik ka natin mga katropa. First SOT di kagawad Jeffrey Faustino. Uy kita.
1: Ayun, no, ya. At anda ka natong KL del DOH. Akal ta sila para del awareness. Yan lang makita ko nalang dito mga de health worker, kung nalang dito head nurse. Yung kwento kami kina-office stick up. Kwento kami no, kung sa prevention, pwede kita ase. Kasi L1 del disuyo. Kung sa kita para pwede man-prevent ko na yung CL, di atong limpiesa man ngayon. Mga ni kita kaya yung kwento kita kay para pwede kita CL, mga simultaneously search and destroy para kung yung mga namok, no? By puro kasi kita si para at least awareness, information drive ni si Tatamin. Para at least kasi kura lang katali disiplina ko di atong mga residente. Sinyakat kita ko nila nila habit for o'clock habit kung tabla del DOH el 4 o'clock habit asigat el limpieza kaya mo ba tel ora del alas 4 talasa ita mo sa el mga namus el para del dengue daw gayon mo ba tel akal ora kita kita welcome mo antes sa isi nga natin di atong mga lola mga tatay na di atong mo kata tamira kita tabaris at target ase sale umu po para at least pwede buga-buga ko ng mga namus puro amo kita si Aram at Disseminate inay-inay limpies sa kahit sa mga surrounding yan.
0: Ese mga katropa el sekreto, ese mga katropa el verdad, ese kosa kita tase mga katropa, ese el sekreto para hindi ka natuntupa el hindi ka natuntupa di morde namo kita liba yung perbeda di dengue limpiesa insigida si anda kandila mga katropa hindi si tehal DOH mismo. Ya disemina l'informasyon, ya dahalik ang nagiya ko sa sila ase para l'informasyon man spread out ng entero barangay. Para pwede ibita mga katropa, imperbeda, ese klase de imperbeda. Kaya tupakan natin aki na siyudad de Sambuanga. Chenia 12 kel primero mga katropa na record. Dekal dia Chenia umenta muerto mga katropa 13 ya. Ese mga katropa, el cosa kameta po de habla. Ese mga katropa, si Kilaya de Dilikaw, el de atong siyudad de Sambuanga. Se dihalang kita. Sinway kita kiber na di atong areredor. Sinway kita kiber na limpiesa ka natong na di atong lugar. Tanstak agwa mga katropa. Tanstak agwa, kung mo para alias, usa si agwa para lababan niya. Mga katropa, trangka ko na siya. Tupone ko na siya tapadera. Kone tapadera mga katropa, sera kunese, todo el dia cambia kunese, numa esta un semana mga katropa el agua, onde tan stack ustedes, para mga katropa pwede kita ibita, ali pone webos el namo. Ali na barangay tugbungan, chene bakit niya pidi ayuda? Kaya por causa taduda sila, ali na nila burok or sitio, chene mga emperbeda de dengue? Uno, mga katropa, del chene pasyente, un pamilya chene pasyente, de dengue, mga katropa. El Kenya lama ko nila kagawad del barangay, tubungan, tapi di ayuda, mga katropa. Uy kita, mga katropa, si Kilayas, te. Uy kita, otra vez.
1: Chene, nung ara lang nyo, pwede lang nyo receive text, kahit yamon mga bisino tala na otro lao Rio lang, no, na de los primos, tapi di umigab na kagawad. Pwede to, kasi pidi ayuda kasi paging yamun area mm-hmm. Ya kay din niya anak kami hour ng hospital para at si Bolbe pwede hello amo ganin kita pidi kita ko ng mga residente no no mo kita espera kay da paggrabe di atong mga anak basta ang sina basta el fever tan subiaban kita libay kita na no mo kita kalablas health medication lang kita libay na check ya kay kumo aura dol mucho kita el mga kaso de dengue si pwede libay kita dayon check manda check ya para at least temprano di atong kura pwede asi kita prevention ko men kita hindi na dengue
0: ese sekreto
2: hindi
1: si kumota uyo no kaya li atong mga sabi man sa sa barangay Tugbungan is flat prone area kahit takit amin el agwa zero tinibes parte ulan tadurumitan sang kail mga agwa el di atong mga kaya kita mga kaloaligan ng Barigon, ng Pinalos Primos, kundi siyempre el mga kal, el mga platform area kay Tadul Milagwa na mukha ni kita, no? As kita sige di atun information drive para at isabi, aware kay dahil mga diat mga residente.
0: Eh, siya mga katropa ang sekreto. Eh, siya manera mga katropa, ki-appresya kita mucho. El barangay, mga katropa, hindi ta staff. El mga barangay, hindi tan silensyo. El mga barangay officialis, mga katropa, mismo tanday ng mga residente, tadali abiso, tadali instruction para asa kita limpieza kung hindi atong siyudad de Zamboanga. Asa kita limpieza kung hindi atong lugar, asa kita limpieza kung hindi atong barangay. Para po ni Pribini, esta ka na to na barangay, el namu kita liba, el dengue. Ese mga katropa el cosa taase, ese mga katropa el cosa el update ese. Mga katropa se porque el datong gobyerno lokal ya lama ya junta. Pero bado kita lama kung kapa Mariano. Kaya mire ka chuka nila ayer, bimbisi ka sila Taman Rubing. Bisi ka sila anda check ya, Taman Kwento kung ng mga residente, si anda check ya uno por uno na puruk by puruk para asigura lang. El uno aki mga katropa, este aquí na na este aquí na buena yung lugar este aquí para abuya kita para Santa Catalina Boy Ortega ese lugar waray este aquí uno pa mga katropa aquí mismo na area del natividad ese pa dentro ten allí tiene también sa mga katropa ali también sa Tamire kanila ayer Taman Rubing sila tanda check ya uno por uno kung ano baga lugar onde tiene ba posible vulnerable pwede tiene enfermedad de dengue uno tamin sa mga katropa ta check ya mismo el barangay ta aki kita ta pwede mira mga katropa el prevention ta pwede kita mira mga katropa el action del barangay para el dila mga bibientes salitan si libraw na mga enfermedad makalastima mga katropa kung el kung Cap Nelson, Lacaste Santos, pasunangka, kay number 2 kilele, na ba? Este mga katropa, el uno, ta pwede kita ablaki mga katropa, bin importante kat aki mga katropa, limpieza. Ya pwede tayong kita mira mga katropa, el cosa tamen ya ase aksyon, el kapitan del barangay, pasunangka. El kapitan del barangay, pasunangka, tambien mga katropa, Cap Nelson, Lacaste Santos, ya buska tamen si manera. Ya busca también se manera mga katropa para también para puede evita queda también víctima cuantos mga vivientes di suyo na barangay víctima de esa enfermedad de dengue uno si mga katropa baga prevención uy okay uno si mga katropa tamira kita kung Los El Cap, Los Elis, Angeles. Los El, Santa Maria. Kay number one, Santa Maria. Cap, Los Elis, Angeles. Ese tamin mga katropa, proba kita ste, man, kwento tamin kung Cap, Los Elis, Angeles para tamin mga katropa.

Manada sa mga katropa, magabarangay, kibero sa edes mga katropa, 31 at 39 barangay mga katropa, liya sali afektaw. 39 mga barangay, el tiene mga kaso de dengue tamin mga katropa, nila mga bibientes. Uno tamin sa mga katropa, kidebe tamin sila prebini, manada sila kosa ila ase aksyon, manada sila mga katropa, kosa tamin sila debe ase, manada sa mga katropa, kosa sila e diskuti. Ito na nila mga bibientes. Especialmente mga katropa, nila mga bibientes mga katropa, tatsene kat problema na limpieza. Tatsene problema del awareness mga katropa para tsene enfermedad de dengue. Uno sa tasyaman esfuerzo ang mga barangay, el mga barangay official from time to time, tama kami na yata mian sa mga katropa. Ta kami na, tanda, ta el informasyon, yasa ka sila, estaba kon el alcalde de ciudad, ta disimina yata mian sila. Tan re-eco sila na di lang mga puruk, by puruk. Kon el mga puruk leader, taman kwento ya, taman de man palap, taman de man monitor, el limpieza. Uno tamin sa mga katropa, igual kon sa yasa el barangay tubungan, ben bonito kal mga katropa, kay por causa mga katropa, el mga gente taman react, el mga gente tabisa, el mga gente tapidi ayuda, el mga gente tayuda, limpieza. Uno tamin sa mga katropa, kay debe tamin kita, mira mga katropa. Debe kita mira, e chequia, kung este gane mga katropa, mga asunto para pwede prebini, ese klase de enfermedad de dengue. Pwede ito lamang kung si ka Gregorio. Baliwasan. Si. Mahangkwa niya lang, maski na messenger. Messenger kilele. El si Gregorio, Michael Gregorio. Ese tabi mga katropa. Ito pwede kita mira mga katropa si Kilaya ba? El Kilaya de grande mga katropa. Responsibilidad del mga barangay officials. Acerca con este. Ara mga katropa. Bisi el Tetuan, bisi tamin mga katropa, el bisi tamin mga katropa, el Pasunangka. Purba kita laba kun el baliwasan. Ese tamin mga katropa para sabitan kita. Si kosa di ila tamin, kosa tamin di ila aksyon, kosa di ila preparasyon. Kilaya sila disimina il impormasyon na di ila mga bibientes. Acerca con este mga katropa, acerca con este asunto de dengue na barangay.

siyempre kung nakita mga katropa lawa, kayo importante tayo na sa mga katropa. Hindi broma mga katropa, kaya yetche niya tamin uno yung muri. Na enfermedad de dengue, este mga katropa tamuri, este el taatrasa liban hospital. Tan rely lang sila na self-medication. Apena abaha el platelets mga katropa, man sangre el nabis. Dilikaw yung el pasyente. Ese mga katropa, el kakosa, si porque mga katropa, el doctor, junto con el alcalde de ciudad, Tasel Lamada. Ya asel Lamada ko ng mga kapitan para disimina ko ng informasyon, informa, dali abiso ko ng mga bibiyentes, kilaya ba el limpieza?

0: Kay ese mga katropa, el cosa taase mga katropa, hindi este broma. Hindi este broma mga katropa, kami mayor parte, akita desgrasya, tatupa, ese klase de enfermedad, mga bata. El mga bata mga katropa, kere disir mga katropa, mga miedo, se datun school. School campus pabaya, el mga teachers pabaya, principals. Hindi ta si limpieza, no hay mando para kita kung el baga agua na baga flower base, cambia ko nese. Hindi pwede mga katropa, una vez lang kita takambia. Asigun ko nila City Health Doctor mga katropa, na un semana, dos beses takambia. Kaya kada tres dia mga katropa, alita po ni huevos el namuk. El namuk, italiba enfermedad de dengue. Basya ko nese. Keredisir mga katropa, apena palang lipo ni webos, mataya ko nese. Basya ko nese agua. Or, tiyan naman ali mga stangkaw agua, rega ko nese sal. Kasi salaw ele mga katropa, hindi kat ele, hindi le entra, hindi penetra mga katropa, el dengue. Hindi bibi, el maganamuk na salaw. Uno tamin siya mga katropa, kaya tadali informasyon el mismo el City Health Doctor mga katropa para pwede prebeni ese klase de enfermedad. Este klase de enfermedad mga katropa, un klase de enfermedad kaya tadali sa el aminaso na todo mga katropa, na todo del diatun, baga anak. Ese importante el baga anak. Kaya bimbaho, otra vez mga katropa, bimbaho el immune system del mga bata. El mga bata, mga katropa, sila el vulnerable con este clase de enfermedad que delikaw con el de la mga bata. Sagat alin eskwela. Si datong mga anak, mahilig kamin huga onde-onde mga katropa, baka ya pwede siya anda entra na mga sagingan. Entra onde ba mga katropa, delikaw emperma. Delikaw pwede kanila mordel namuk. Ese klase di namuk mga katropa, kasi grande. Grande le klase di namuk. Channel stripe, do zebra. Channel stripe blanco con negro. Dengue se taliba mga katropa. Amo se klase din namo, taliba dengue, taliba enfermedad. Amo se klase din namo, kita dale amenazo na salud del de atun pamilya. Con ese kita destrosa. Con ese destrosa mga katropa por medio de la busca alina de sedes mga barangay. E onde posible ta esconde, onde posible ta pwede pone huevos, el namuk, destrosa ko nese, basya ko nese agua. O tiyan yung mastangkaw agua, basya ko nese sal, rega ko nese sal. Para hindi ase pwede, kada pa, hindi pwede chukal baga huevos, kahit naun namuk mga katropa, ta pwede li pone huevos, 200 hasta para 400. Good morning, Ma'am Rapunzel Malyare. Good morning kundigo, ma'am. Ese mga katropa, el uno kita dali kanaton aminaso. Lego mga katropa, nabirada mga katropa, proba kita lama, mga kapitan. Pero antes de ese todo mga katropa, gobyerno lokal, ya dali chance con el mga sidewalk vendor na sentro del pueblo. Mga katropa, mga vendor na sidewalk, mga katropa yan na Centro del Pueblo, uno te tamanselos namin, el mga residentes na mga barangay. Kaya li kanila, kumuna Santa Catalina, mga katropa, firme takunduse la sidewalk clearing operation. Talia datong police, talia datong city ordinance, talia datong traffic SAR, takunduse mga sidewalk clearing operation. Takita ko na mga tienda, talina sidewalk. Pero mga katropa, sa ibo ustedes, kosa, yadali chance, el alcalde de ciudad, manegosyo lang siyempre, el mga sidewalk vendor na Centro del Pueblo. Kenway, por donde sila manegosyo, no pwede tamen kita kanila, el di ila negosyo, kosa man sila kume, kosa man sila gasta para na pamilya. Lubaya, baka birasos o travis na monte, karga po sila. Siya, abla, el alcalde de ciudad. Mira ustedes ese mga katropa, yan adjust. Diyan sa si Jutay, hindi la pwesto, hindi ka takop pa ka sila todo eh. Dali ka na, 20 by 30. Mga katropa, amo lang siya, dali kanila el lugar onde sila pwede man-display kung hindi ila mag-benta, kumel kasitin, no pwede te sila man-extend kung na nila tienda, nila venta, hashtag, takume sila kung entero sidewalk. No pwede isin, ta-prohibitamin sa mga katropa. El cosa yase, ya dali kanila, ya dali orden, el alcalde de Ciudad, kung na city administrator para mira kung este asunto. Mira kung este asunto para tayo pwede man address kung este mga katropa problema na sidewalk vendor. Siguiendo con el nuevo City Ordinance 945, mga katropa, el sidewalk, anti-sidewalk drive. Pero hindi igual na siya, mga katropa, onde-onde lang, takabaya, obstruction niya, mga katropa, na Centro del Pueblo. Pero despite, kaya niya makita ang nuevo ordinance, ya-regla lang. Uyos tenis, mga katropa, kilaya, ya-contesta ka lato. Kaya unote kita, ya-pregunta, mga katropa. Iabla kita wa la sentimiento del otro mga barangay kenta bendita ng mga sidewalk, sentimiento sila kay kanila hindi ta dali chance. Sentimiento sila na Centro del Pueblo talita menta bende. Kanila ya permiti pero alya nang law nuay. Uy ustedes kila ya contesta el alcalde de ciudad. Uy kita mga katropa.
1: Rest assured, pertaining il dato ng mga sidewalk vendors, yaman niyo kami na palalato na si administrator Percival Ramos to look after it, no? Ay, hindi man tayo itong pwede ko na si Toto Sir Buta, kita. Pagunti-kunti ko, since Zamboanga City evolved, talaga si mga sidewalk vendors, siya po de Mayor Arcan, Mayor Ma Mayor Dantes, talaga si Mayor Akeda, Mayor Lobregat, and Otto. Hindi, Mayor Lobregat, si Mayor Aranyes, tapos si Mayor Pabian, totally yes eh, tiyan niya si mga sidewalk vendors, they already evolved there. Tapos si Kaba kita ko na si Kita, no? What will happen to them? No, kaya ba kita, someday, bira lang sila ng monte, kuwante kami yung pusil, we don't want those things to happen. So, kosa kita ta, si Arigla kita kanila, i-accompany nyo kanila, aki osteres pwede bende, este pwede osteres ki, hindi ako sa pwede andas siya ng mga otro lugar. And ito yung mga karetela, hindi ito pwede siya ng grande, kung sa kukere, nadali kami sizes, 20 inches by 30 lang, pwede sila yung kanila stocks. May mga sila stocks din, anda lang sila sa kota responde, pwede sila bende.
0: Ese. Ese mga katropa, uwisteres, yadali chance. Yadali chance kanyang mga labida. Yadali chance kanila para man labida ka na ito na kinasyudad ni Zamboanga. Pero uno lang kita kata-adverti kay mga katropa. Numaw sa des abusa. Si Pakilaya ustedes, ya kono sa des, yadali chance el alcalde ni syudad mambenta ali numa abusa. E problema lang ali mga katropa. Takri silang sos dulibus. Busay! Tabusa ya, takupaya tamin sila todo na sidewalk. Kaya ali imprinte de la Shopper Central antes mga katropa. Yan, renta sila kung nagal-juta install alya. Yan da si Travesa para na ulaw. Kabar si Takume medyo diya, tali na medyo de sidewalk. Obstruction kit mga katropa. Dali ko na sa Desmiral Lego mga katropa, pwede ko na sa pwede ko na kailman video. Tali lang siyempre, despite tayo niya sa mga ordinansa, ya dali at chancel alakad, pero tabusa. Hindi, ta sige, tabusa lang siyempre mga katropa. ESL debe kita arigla, ESL debe kurhi, ESL debe aksyona el datong gobyerno. Siya dali man chance mangkumply in good faith. Numaabusa. Yan subo ya. Kung ustedes, yan subo ya. Morde pa ustedes el dedo. E uuno tamin ese mga katropa. Ng mga barangay, kilaya tamin el implementasyon de ese. Uwi kita otra vez mga katropa con el alcalde de Ciudad, Captain Kemer Adan Olaso.
1: Central City. Patakal mga sidewalk vendors at occupy el main highway ang mga taban na kita kuy itya na orilla. Hindi sila pwede bende na main highway may very prone to accident. Pwede pa sa mga truck, mga bus, accident ka. And takinada datong highway, how to say, very narrow. Benjuta, yan yata pwede pasa sa takinada traffic. So, itya lang sila na orilla. Pati nung matamin, si bende akil na birado, on el birado, on el blinker pala bende. Namira to po sa pa sa tenet, aksidenta. Hindi ba? So, that's the thing. Tarigla kita, and tarigla pa kita, takumbay sa pagkita ko ng owner de la certain place alin na downtown. eBay will allow us, aliyak kita kanila po nila mga sidewalk vendors natin para tiyenta kami sila livelihood. Complete kami, no? Kita-kita.
0: Ese, magkakatawa. Tiene grande plano. Tiene manada plano el alcalde de ciudad para con el baga sidewalk vendor. Ojalá sigue ustedes. Ojalá no más ustedes abusa. Tase todo manera el gobierno local para tiene ustedes la vida. Otra vez, no más ustedes abusa con ese. Tabus kaya, chera, chene, identify elote mga katropa, chera mga katropa, identify ya, ara mga katropa ko sa ase, prikura mang kwento ko na dueño, asigong ko na el alcalde, prikura sila mang kwento ko na dueño, para arkila ko nakil, alya ko kami nukpone ko na esos mga vendor. Igual alya na iligan mga katropa, sabi ba sila ko sa na iligan, itambi na Cagayan. Todol noche mga katropa, chene sila night market. Kosa si night market. ¿Ya acuerdan ustedes cosa ya hace el gobierno local enfrente na City Hall? Ese Sabores. Ansina alya mga katropa. Kenes calle mga katropa ya disigna el gobierno local kanila. Ya disigna ese camino entero noche principia a las 7 hasta a las 12 de la del medianoche cerrado ese. ¿Por qué van? Ali kita pone ko na night market. Kosa-kosa na bende alya, ese, medyas, mag-ukay-ukay. Talya si todo mga katropa. Sabi mo ustedes, dinadagsa. Manada mga local tourist el kentanda mga katropa. Mismo na sentro del Iligan mga katropa, serka na placer nila. Prinsipyan na placer, sige ka na to, Plaza Pershing. Prinsipyan na placer, kami na mga katropa hasta liga serka na City Hall, Serause. Tali si todo mga katropa, tali si todo el mga vendor. Alika nila dali chance. Ese tamin el cosa plano tase. Aki ka nato na siyudad de Zamboanga. Bonito kal mga katropa sina para hunto-hunto sila alya lang. Un camino, ponya lang kita, el Guardia Nacional. Prinsipya ali mga katropa on the fire department hasta para ki también na Shoppers Plaza, pwede se usa kun ese camino, serra kun ese para kun datun mga vendor. Ansina ya asil Iligan. Ansina ya asil Cagayan. Ya anda mga katropa.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes! To help!
2: Plus Gold.
3: Ako si Arnel.
4: Katrabaho sa usa ka hardware.
3: Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Mao nang usahay.
4: Wala sila may liho.
3: Samot na kumutukar ang akong arthritis.
4: Pero sukad nga minom ko sa Suntone Plus Gold,
3: dili na jud nako batiyo ang kasakit sa akong arthritis.
4: Epektibo gid kayo.
2: Suntone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kung dati

0: Now available in your nearest drugstores.
1: XFM.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, Jaka Guardia. The biscuit junk experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sun. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe again. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: XFM.
9: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santan Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-trade na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santan Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Yes to health!
13: Santan Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santan Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santan Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape. Para sa may mga diabetes, Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
1: XFM.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santan Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santan Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mga katropa, X

Baga ka tropa birando kada programa del Bullseye. Este lang siyempre de Sara Silvia na Eric katropang Joseph Sosobrado. Manhundo kumigo mga katropa, second na

0: Magatsyenda lokal na bypass road. Luyahan mga katropa, yaman na kita ang gobyerno lokal. Porkikil, mga katropa, unos te mga katropa, unos te, ke tabla kita mga katropa, implementasyon del sidewalk clearing operation. Mira ustedes, ya kuda ustedes ese lugar alyo mga katropa, si legal noche, bembali katali. Bemanada, mga tabende, mga diferentes klase mga katropa. Barbecue, akel finger foods, chene lumi, chene pa mga katropa, akel bachoy. Manadali tabende mga kumida todo mga katropa. Manadali mga residentes daw itong tapasa ko na sa lugar. Ese paraluyahan, ese pabaho mga katropa paraluyahan. Akin natras, el barangay tumaga, Cherry Drive. Ese li area mga katropa, bimanada kanya install ako nese. Bimanada kanya po na negosyo ali. Kay epektibo, tamiral epektibo mga katropa. Kung kaya man epektibo, bimanada hente taandali sina. Kaya ali, entero pamilya, tanda lang alipasa mga katropa na bypass road. Tapos na sila skuhi ko sa sila kumida kere. Kaya man barkada, hangout nila mga katropa, mientras takobek sila, tapos na sila mira kunela monte de pulong bato. Ali na abong-abong, el mga luces. Tapos na sila mira, budamente, el lugar, bimbale, bimprio. El ambiance mga katropa kere, de ser bimbonito. Pero, illegal tiempo mga katropa, el gobyerno lokal, ia disidia, mandimolis kanila, mande kanila salin. Si mira ustedes ese mga katropa, sin el sitwasyon, bungkaw nila mga tienda, ya mande kita. Kaya por causa mga katropa, el gobyerno lokal ya dali orden. Legalmente, ese mga stall alia planta, sin permiso. Nuay mga katropa, pidi permiso na gobyerno. Por eso kita kanila. Pero mga katropa, hindi kere di sila kita kanila, kita nila negosyo. Yamanda lang descansa otra por temporamente. Mientras ta arregla. Ia arregla el gobyerno lokal konese. Yamanda ya pone as entra na supplemental budget para planta konese el food hub. Planta ko na siya bonamente, aregla ko na siya bonamente el gobyerno lokal mga katropa, pone ko na siya stall by stall, tienda. Kaya bonamente sila pwede man display de la comida, pwede sila kusin bonamente de la comida, el de la mga customer, tiene bonamente kisinta, na me, tiene mesa bonamente, banco bonamente. Quiere decir, de la customer, pwede sinta bonamente. Ese el plano del gobyerno lokal. Hindi kaya si bandi kanya sali. Iaaregla lang si mga katropa. Ese iaaregla mga katropa para pwede man address konel dilikaw mga bibientes, dilikaw el mga talama kita mga katropa, el mga customer nila para muna bente tamin. Ese plano del gobyerno mga katropa. Hindi ablakir din siya. Iabung kasi kanila pwede sila sali. Mandi kanya sali. Iabung ka lang si mga katropa para aregla el gobyerno konele. Aregla el gobyerno lokal para modamente sila pwede man labida. Ese mga katropa, el cosa ia habla el alcalde mismo de ciudad. Kaya pregunta kita si mga katropa acerca ko sa update. Porque ang dimonglis. Kung yung mga tantienda kabi mana. Sayang mga katropa, sayang. Porque sayang. Sayang el lugar. Sayang el kenta negosyo. Ta perde nila trabaho. Perde nila income. Por causa yung dimonglis kanila. Uno siya, pregunta kita. Uy, ustedes mga katropa, kilaya ya contesta el alcalde de ciudad. Si kosa el plano del gobyerno para kung yung mga negosyante. Uy, kita mga katropa.
1: That is government property. So kung di ako sa kung nag-legal pidi permiso, naisya lang ko na kail sila nila. But then, the local government is very much willing to invest in that area for 2027 as kita ko nag-commercial hub. So sige rin sila man rin, then yan sila mo namin tetelon alia. No, hindi telon but structure mo namin para then naman sila barbecue. At least bale ba? Bale mira and safe il mga hente. Dito ang dalya, makamedo to kayo, baka malusot po si Bulok El Palo, di ba? Mm-hmm. Alis na sa kita po na mente ko na lere. Don't worry, they can come back. Hindi ka naman sila bira, they can come back. Pero areglaan ay kita lugar, laki lugar alya, kaya yan yung problema.
0: Eh, Sekel mga katropa, aregla ko na lugar. Aregla ko na si lugar. Kaya doon po ako dilikaw para ko nil baga bibiendas. Doon po ako dilikaw ko na dila baga customer. Esel kiri di sir. Asi ko na si kuan alima ka tropa. Insak, asi ko na si chendak mo bunamental stall alima ka tropa. Esel plano del gobyerno lokal para ko na dito mga negosyante. Si kiri sila Arkila, dalia ka nila Arkila, alis sila staff. Alis sila man negosyo, imbunamente pa. Hindi kiridisir kita ya kanila, hindi sila pwede manigosyo. Pwede pa mga katropa. Kaya siko na sa entra na supplemental budget para na 2027 arigla. Next year, arigla ako na sa mga katropa. Tiyan si budget. Pwes, pwede li mga katropa yung budamente nila struktura. Ita may pwede sila man display budamente nila tienda. Limpio pa, mga katropa. Bullseye! Ese mga katropel, kusay, ase klaro, el alcalde de ciudad, ko lang mga negosyante, ali kayang kwento, kayo uno pa aking mga katropa, ali gomente, no ese permiso, kando ya konstruy, kando ya pone, ko lang mga negosyo, ali, ya planta, ko lang mga tienda, ali, sin permiso na gobyerno. Por eso mga katropa, para arregla el gobyerno, ko lang ese, ya manabungka temporamente, pero arregla ko lang ese. Diba Mark Perez Garcia, Randy Santisasi, tamin si Lourdes Tantiano, good morning. Esa plano ali mga katropa para lang pwede madamente daton mga negosyante ali man negosyo ali mga katropa. Mientras tanto mga katropa, negosyante tambien, negosyante de pescao confundido con el implementación del ordenanza en la ciudad. Ese confundido le mga katropa por causa con el cosa de pasa con él. Ese mga katropa. Kose pasa con él cuando yan park lang él por cuantos minutos con ese vehículo que andale chequear yo stall de pescado alina changi público. Ese alina atrás del City Hall mga katropa alina la diha. Ya camina lang él para adentro na changi público que chequear ese pescado. Vira le ole. Pas-pas le camina que chene con él que informa adentro. El dito yung vehículo alia poera ya punya clam. El polis y también la city ordinance. Mírale otra vez mga katropa, de berasan, genial, no puede malikore. Kailangan ito pwede kore dito yung vehículo si Ancina. Chiniklam. Kere di sir, basta chiniklam, ya parkia to illegal. Ya chiniklam, igual ya se doya kuhi kontigo or yan impound el dito yung vehículo. Igual ya se. Kasi available mga katropa, el mga, el towing truck ya karga ko nese chene ko sa iliba so palta temporamente klam ko nele tali klam manada si sila mga katropa more or less mga 8 mga bihikulo ali yang klam el staba na detras del city o last legal ya alya na post office manada si kung kanyang klam kumpundido le mga katropa por causa imprente ko nele ese tamira ustedes aran na video imprente si ko nele mga katropa imprentera del banco na costado del City Hall también. Taliel balabag el mga bihikulo. Parking na sidewalk pero nay kung ken yung club. Mira ustedes. Ese ta mira ta. Dali mira ko na sa taliel eh, mga bihikulo. Ya pasa lang si el grupo del mga del City Ordinances mga katropa. Ya pasa lang nay kun ese mang club. Pero kun ele ang club. Alili akong pundi. Asigong kun ele mga katropa. Debes implementaman mga katropa el ley implementaman el ordenanza na todo implementa Kenya Bayula. Acceptable ele kaya Bayula le con el ordenanza. Pero no sabe le que tiene nuevo city ordenanza. Así con que le era pone caratula. Tiene nuevo city ordenanza. Apenas con ese manda implementa y a man publish ele na todo outfit del media. Aquí que nato na ciudad de Zamboanga. Pero pone yan publish pa siya ng mga newspaper. Para informa ko ng mga bibientes kaya chene kita nuevo city ordinance is el 945. Amo si mga katropa el sentimiento el un negosyante de pescao. kasi yung kunel na todo era implementan no era kene kung kena may kinikilingan siyang po naman kumigo klam na lumiyo bihikulo debe kanila tempo na kaya igual man kami illegal parking kene punto tamen si sir kaya igual sila kene bayulasyon debe igual el de ila ayakuhi igual kanila tamen yan po ni klam igual kanila man issue citation. Ara, sigong ko na yung mga tropa, debe, pidihan yung permiso mga tropa, akialan nyo, setya naman yung penalty, akialan nyo kung nasa despaga, pero hindi ka na pwede. Si tapaga man na propia opisina, anda na bulilit, alyapaga, para tabien. Emolamento. Antes to, antes sila kita ko na sa klam, antes to pulisaka, dito bihiko na. Kunesel yung mga tropa, mayroon sa emprendera de sa Bugas City Police Office, ang sinal bihikulo. Imprentera del banco ang sina bihikulo. Nakostaw mismo del City Hall ang sina ang mga bihikulo parking. Pero na detras mga katropa, yakaba todo po ni Club. Alilya kumpundi. Uy kita mga katropa, skilaya di kumpundido, el un negosyante de pescao na centro del pueblo. Uy kita.
2: Pag parking mo dito kanina, anong oras ka nag-park?
3: Mga... Ron. Mga
2: 6:30. Mm. Tapos bubagbalik mo?
3: Magbalik mo.
2: May klam na?
3: Ano doon siya? Nandoon ang kwan mo, sasakyan mo, naklam na.
2: Naklam na.
3: Na bumalik ako dito, yung panabutan.
2: Oh, sir, anong react?
3: Bahala na siya.
2: Bahala na?
3: Kung ako lang siya.
2: Oh, para sa iyo?
3: Ang maganda doon, lagyan nila muna ng karatula.
2: Okay.
3: Yan, lagyan nila sa doon. No parking.
2: Oo. Para aware kayo.
3: Oo. Naglaw. Oh. Walang lang.
2: Oo. Na. Para sa iyo, sir. Para sa iyo. Fair o hindi?
4: Yeah. Ano? Lahat o lahat.
3: Kung sa kaya na okay lang.
2: Oo. Pero ang daming, bakit ang daming nakap... Hindi
3: ako magdikla mo. Hindi ikla mo ko lang. Yung bakit? Walang...
4: Kargula.
3: Walang sign.
2: Okay.
3: Para makita namin, uy na, no parking.
2: Mm. Pero alam nyo na may city ordinance na ganyan?
3: Pero hindi ko alam ito.
2: Mm, walang warning?
3: Pero marami dito nag-parking dito.
2: Mm-hmm.
3: Na, yung lang na ano ko lang yung nagsabi na yung kaibigan ko, uy, kaya punta ka doon, naklam lang jeep mo.
2: Mm-hmm. Pagdating dito, nagulat ka na mayroon na?
3: Oo, pagkita ko.
2: Anong sabi sa iyo?
3: Na, yung kwan?
2: Oh, yung nag-clam, city ordinance.
3: Yung nagpanag-clam, nag-clam, kung pwede, ipam na, magbayad natin dito.
2: Okay.
3: Huwag mo na akong papuntahin doon.
2: Ayaw nila.
3: Ipam mo na ako, ay,
2: merong kang ano, merong nag-issue ng citation?
3: Na, sabi na, hindi pwede.
2: Okay, doon talaga. Bulilit.
3: Sa bulilit.
2: Tinyo lahat, ano?
3: Lahat, pantay-pantay lang.
2: Ang implementation.
3: Kay President, kung nag-
2: violation?
3: Ha?
2: May violation?
3: May violation, ulihin ka.
2: Oo, kasi yun, lumabag.
3: Ah.
2: Okay, thank you.
0: Bullseye! Ese mga katropel, verdad? Deberasan, Ken. Si implementa man, implementa na todo. Numakil si Kung Ken lang kita ba na kere. Este, alaya, pwede este. Akil alaya, hindi. Hindi ba? Taman klam ko nesik, por causa, kene alim mga duwe mga pulis. Bullseye! El mga pulis ba di aton absuelto ko nesik city ordinance? Bullseye! Esel, kumpudido siya mga tropa. E, ablakan nila mga tropa si sir. Maskin presidente man ese sa bayula ko nesik, debe kuhi. Yo acceptable yo. Acceptable yo kay bayule ko neste acceptable pagagan yo carry pagaya para po di bulbe para po di libab mio bihikulo. Pero hindi ta permiti kay aliran si tapaga na bulilit. Ese tamen el uno mga katropa ke debe tabien mga katropa era implementa na todo. Patas, walang kinikilingan. Maskin ken man ese bihikulo, ya parkya illegal, man isyo ko ng citation para sinti tamen el baga bibientes kel el baga ordinances chene gente el baga ordinances ya asel de atong konseho lokal chene gente implementa na todo no hay absuelto Para también no hay quien tasale sentimiento. Es el uno ali mga katropa kita da tasinti tamen sentimiento el de ato mga bibiyente tasinti tamen sila osa el hindi amo para kanila mga katropa el ora de ato de las 9:02 el ora talibakan ato mga katropa el produkto del Yes to Help el Santon Plus Gold itabiyan el Western Union Windsor mga katropa bira lang kami mga katropa despres de cuantos mag-aabiso.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Send money abroad quickly and easily with Emu Gear to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Gear. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Yes!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco! Si Melissa nga taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
3: Santo Blasco! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jansan.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha bata nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kapi. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung hilig ta mo inom og kapi, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Head.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mga katropa,

0: FM.
1: El exacto hora, mga katropa, alas 9:16 ya. El hora talibakan nato nel Windsor, Wina from within. Y también el Western Union. Western Union, you never apart.
2: Pusay! Pusay! Tinig ng masa, tinig ng bayan. Pusay!
1: Baka katropa, birando kayo ng programa del Bullseye. Ese lang siyempre na sa servidor na ere katropang Joseph Sosobrano. Last portion ya kita ng programa del Bullseye. Este Viernes, mga katropa, pecha 7 del Agosto.
3: Balitang totoo.
1: Antes de todo, mga katropa,

0: Hindi lang yung andamang. Sita ka nilibabaon. Mang, otra vez ma. Happy birthday contigo. Inana, lina, baragay tubungan. Halidiga, alibanihan ng tubungan, no? Alisa takeda mga katropa na mismo na atras del antes konsyal edito pa sa bedra. Suki yang Ventura, good morning! Ali na kanukutan, atauwi daw ka sila Arab, bensway na daw kayo. Ahunto ko ni mga gwardya, ali, good morning ko na sedes. Mga katropa! Akikita na uno asunto pa niya itong mga katropa. Sospechaw na insidente ni tiro na barangay Sambuhod. Identifikaw yung ilmaga polis. Tikil mga katropa, kosay anunsya. Mga katropa, el spokesperson sa Baga City Police Office, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Asigun mga katropa, iya pwede sila identifika na ayuda del Quantos Baga CCTV. Taduhin niya mga privado residentes. Iya pwede sa kaptura mga katropa. Para andada pa lang il biktima. Iya pwede ako nila kaptura. Para andada il biktima hasta kwando ya susunod il insidente na yung pwede pasa otra vez il biktima el kosa ya pasa el maga el riding in tandem sospechaw. Sa kordando mga katropa, si biktima ya andala si Alien na Sambuhod mga katropa para kubra debe. Kubra debe mga katropa, siya nutaw sa edes akil at tiyempo mga katropa, siya miraw sa edes akil. El mismo mga katropa, el biktima abaho ele na bihikulo akustaw. Porke man, iaabahal yung mga katropa, yung kwento pali, lama pali mga katropa. Tang kwento sila kita kubrele, manda ko nele anda parali mga katropa ko na si lugar, yamanda ko nele anda parali mga katropa para aligawmente paga el debe. Por eso yanda ele yung mga katropa, takubrele debe, yanda ko na si lugar, ali mismo na Herrera compound, Herrera subdivision. Mga katropa. Kung naligali mga katropa, abahali na bihikulo, tamahan na yandali mga katropa, man, yanda pali lama yung kwento li na cellphone. Kung naligali na cellphone mga katropa, insigidas, yabuya mga katropa, el dos sospechaw. Kung yabuya mga katropa, yakamina konele, as konele encuentro, tira ko nila por 5 beses sa kuwerpo. Por eso talili ako staw. Ya pwede pa liba ko nila na hospital ko nila si biktima mga katropa pero doktor ya deklara dead on arrival por causa na magatupada ni bala na pecho. O saya asya mga katropa el mga suspek ya saka ko nila cellphone para kaya pwede sila esconde la identity di ilang mga katropa kaya kanila lang ya lamah. Yalama kanila mga katropa antes sucede el incidente. Pero mga katropa, el cosa ya pasa. Yanda ko nila tira. Takubra million el debe mga katropa por largo tiempo. Pero no hay pa. No hay pwede paga por causa yanda mata con el biktima. Pero ustedes, ponele pa ya debe, ponele pa ya mata. Yanda lang ese ilan yung residente ese mga katropa de San Jose Kawakawa. Yanda lang likon ese lugar ali, un soltero, un peloto mga katropa del un politiko. Personal pilot del un politiko mga katropa del Sulu. Yamuri, por causa lang, la debe. Kubra debe mga katropa. Kubra lang debe, yanda pa ko nila mata. Uwi kitang mga katropa. Kilaya ko neste pwede identifika el mga polis. Takipa el mga polis ko neste mga sospek. Takipa ba siya na siyudad de Sambuagan? Muli tong ba sila ko neste? Uwi kitang mga katropa.
1: Takipa man identify ko nila mga sospek. Okay. Prepare namin yung mga documents. Anytime this week or next week, pwede kayo man tayo kaso, no? Yan, ayudahan ganun si Yatun. City Intelligence Shooting, headed by Police Major Carlos Patiella, to City Investigation and Detective Management Unit under Police Major Natividad. No? Ano kami siya talaga dahil instruction dahil siya itong City Director no? Na Pripura ng follow-up with Tunis. So, toto siya na yudahan. Siya Pripura kita mag-backtracking pati forward-tracking. So, yan pwede kita mag-satile entero picture, no? Donde sila staba, para donde after the incident, para donde kami sila kanya sale kami. No? So, ya pwede kami naman identify para pwede nga lang kami yung kaso. El base ng investigation ta sale motivo na pagkasa na debe, no? El subject na accordingly, siya ni debe to ni biktima ng grande amount that is spent. Para no, continuous pa kami dito ta prepura pa ma-monitor, no? Si takita sila o maya-maya. Pero diyan ko nalyara, takipuraan ko kita mag-file ang kaso para later on si Tenis La Waran, si Tony Kita ko rin manunitor kanina, pwede rin kita ko
0: ese magkakatropa el palabra mismo del spokesperson de Sabugas City Police Office, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Ya pwede identifika. Debe el motivo mga katropa, takubra debe el biktima yanda ko nalit tira el Ken Cornelia debe. Monitor di si mga katropa. Ya po di si sabi si Onde. Monitor lang si espere lang tamin kay file ko na si regular filing. So regular filing kaya di sir espera si kwando tamin dale ase abuya o ase sale el korte con el warrant kontra kung este mga suspect. Taman monitor lang sila kung este mga katropa para tamin po di sabi si abuya el warrant mga katropa manada kung este ken aresta. Tali daton CIDG, tali daton NBI, tali daton PNP. Sila si mga katropa, el bagawaran server, kaya sirbi ko nele, honestos, mga suspect, kaya mata, honeste, biktima. Bullseye! E si Arta Manunitor, mga katropa. Ohala mga katropa, hindi pa sila pwede saliakin na siyudad ni Zamboanga. Ohala, pwede kanila aresta. Ohala, salitamin ang warrant para mientras takin sila na siyudad ni Zamboanga, pwede kanila sirbil. Warrant o pare. Murder si mga katropa. Esperanza ay pwede lang siyempre si aresta. Kung nakita mga katropa, bien largo el brazo del justicia. Bullseye! Mientras tanto, mga katropa, alcalde de ciudad ya aprecia con el mga polis por largo tiempo no hay akit incidente de tiro ya sucede na ciudad de Zamboanga. El chene lang, mga katropa, susidyo. Pero aquel incidente de tiro, chene mga kwantos mga motivo. No hay, por largo tiempo, mga katropa, este cosa aprecia dato na alcalde de ciudad. Este cosa el y habla, mga katropa, durante el turnover ceremony alin na Police Station 13 na Sanos Siguso. Yamirali mga katropa, el esfuerzo de mga polis, yamirali police strong presence, police visibility, taman rubing el datong mga polis, bing grande si epekto na pase orden kanato na kinasyon na Zamboanga, bing grande si ayuda. Kosa ya pasa kaya pwede kontrola kung el mga insidente di tiro. Kaya naman mga insidente di tiro, ang sigidas na pwede identifika kung el mga suspect, ta pwede kanila man file case, considered as case cleared. Si pwede kanila aresta, considered namin si as case closed, mga katropa. Ese kosa ya presya, pero hindi gracias el alcalde di siya con el may, con el city press director, itami con el regional director del PRO9. Police Brigade Generalis Guerra. Uy, kita mga katropa, kilaya apresya el alcalde de ciudad con este mga katropa trabajo del ato ng polis. Uy, kita.
2: Yes, for the past 3 months, meron tayong mga shooting incidents, but yung crime rate natin mataas, tumahas, but then, this month ngayon, bumaba naman ang laki ng gap. And of course, sa sipag ng ating regional director, Assistant Regional Director, General Sierra, no? Thank you so much sa mga support na binibigyan niyo, sir. Without you, hindi natin ito makontase. But then, when I saw the records, I was really impressed si Bumaba talaga. But yun na nga, sabi ko, hindi lahat makuha ng kapulisan natin kasi some of the crimes happen at isang Buanga, but it happens doon pa sa lugar nila. Then dito na lang binabanatan sa Sambuanga. So kawawa tayo, tayong tapunan dito. But then, with all the things that we're doing here for Sambuanga City, as a city mayor, sabi ko nga, I'm here supporting and backing up our Philippine National Police and the task force Sambuanga. Again, thank you so much. Maraming salamat po. Our media friends, thank you for coming here today.
0: Ese mga katropa siya i-appresya el alcalde de Ciudad con Vigilación de Seguridad bien grande ayuda con el pase orden kanato na kinasyon de Sambuanga. Este anuncio del del mayor de Ciudad de Sambuanga, Captain Kemer Adan Olaso, ese durante el activation de la Police Station 13 na San Jose Guso. Hindi si baliwasan mga katropa, San Jose Guso. Hindi tamin si baliwasan Seaside. El political boundary ese río, ese puente allí. Ese bodega de la Tugo, baliwasan si Sense, Anderson na baliwasan. Barangay baliwasan. Pero travesa con este Anderson de San Jose Guso. Naunglo también, Anderson también el de Barangay Kampung Islam. Police Station 13, magkakatropa. Alisi magkakatropa, ya, kundi nagura ko nese, kundi yan, activate ko nese magkatropa, tiyanese, mas o menos 40 mga personel, yan kabisa ko nese ali mga katropa, el jefe ali, nuevo jefe, si Police Major Ariel Cabanlong. Donde gani mga katropa, tiyan yung poco diferencia pa el Police Station. Police Station niya, kita po di abla mga katropa. Ketaliel mga polis, ya sa Police Station 13, tiyan yung kebraw el pader, ke por causa del aguacero, yan bar down, yan landslide, yan na Costa Rio mga tropa, arregla ko nese, ya promeso el alcalde de ciudad, kay arregla li ko nese mga fences. El adelante ko nese, bunga ko le pader, ase grande el pader, kumpra ko nese, yutay lote alya, para sementa ko na kel keda grande el area de police station kene donde pone ko na mga bihikulo mga impound mga bihikulo or talil mga bihikulo kay por causa kene yan exhibit kene siyang sino mga katropa kene ten parking area el mga bihikulo del mga police. Uy kita mga katropa kosa ayuda pwede dahil el alcalde de ciudad con el police station 13. Uy kita mga katropa.
2: Not only here, we also have another at Barangay Santa Catalina.
0: 14.
2: And sabi ko nga, medyo malit yung lugar natin. So, diba na yung fence natin. For 2027, we'll allow me funding para maayos natin yung ano natin, sa control. Mm-hmm. And then sa harap natin, sir, pasimento na natin yan para at least meron tayo. If it is private, bilhin na natin yan para maging maayos. Kasi hindi na rin magamit nila yun. Malita rin, so we'll purchase the rib that is not as what we'll check on it muna. But rest assured that the local government is giving

0: and nationwide.
1: Yes, to help!
2: Cellphone Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Cellphone Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Cellphone Plus Gold and Cellphone Vitamin C.
2: Cellphone Plus Gold!
5: Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Cellphone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. X-Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lupi, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X-Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Cellphone Plus, herbal soap.
11: Okay, Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Cellphone Plus herbal soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Cellphone Plus, herbal soap.
2: Nanamigin.
10: Cellphone Plus, herbal soap.
2: Cellphone Gold, coffee mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-trade na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Cellphone Gold Coffee.

Oras na natin, mga ka-tropage. It's 10:31. El ora tiene bajo nacer sa Santon Plus Gold Coffee na may gluted cyan. Wow, gluted cyan. And of course, and collagen. Ano kalimutin yung collagen? Uy, Miko, kaya ka nga fresh dahil June, diba? Yan kasi ang iniinom ni Kuya Miko Guapito, mga katropa, ha? Ang Santon Plus Gold Coffee, na may glutathione and collagen, kaya fresh na fresh and blooming tayo kahit ang dami mga problem. Kahit ang dami mga iniisip na problem, ang first na to, fresh and blooming pa rin dahil sa iniinom nating Santon Plus Gold Coffee. With glutathione and collagen, mga katropa, na mabibili sa Mercury Drug Stores and iba pang mga parmasya dito sa Zamboanga City. Ha? Lahat ng pharmacy yarn, be, sinasabi ko sa iyo, no? Itambien na pwede kumpra through online Shopee and Lazada, mga katropa. Itambien na loro tariba ako ng Stereos, El Royal Crown Salon and Barber. Ako na kayo skincare man daman na blagin na magpa-reban, magpa-hair color, ang gaganda, bi. Kita ko yung video nila sa Facebook. Ha? Magpa-haircut ka, magpa-color ka, magpa-relax ka, magpa-reban ka, Brazilian ba tawag doon? Yeah. Tapos meron sila nails, di ba? They also have nail techs, nail arts. Ang daming pwedeng i-avail in a very affordable price, ha? Ang Royal Crown Salon and Barber. O, di ba sa Padimira, Kuya Miko? Wait lang. Now you can visit them, mga katropa, dyan po sa La Purisima Street, fronting Ateneo, ha, Adzu Gate 1. Para tumira El Royal Crown Salon and Barber. Ang ganda ng aesthetic ng Royal Crown, in fairness, ha. Kaya naman sa mga katropa natin, you can actually visit them. Diyan lang po sa downtown, be, pagbaba mo ng jeep, diretso ka Royal Crown, no? Rato lang ginda aliting, ha? And then to party Ateneo na Gate 1, no? Talya tumira na no, Lo Camino, imprente lang gatsel, Royal Crown Salon and Barber, ha? But anyway, sa mga katropa natin, thank God it's Friday! Friday na ba? Friday. Legit. Burness na gyut ay. Ugma, di op na gyut ani ay, no? Oo. It's so amazing. Bakit naging amazing, Miko? Hindi kasi, you know, how time flies. Wow! How time flies so fast! Tapos ikaw, hindi ka pa nakamove on. Ano ba? Magbe-bermans na. Move on na pag may time. Ano ba? Kayo talaga, para kayo makasira. Sobrang in love ka pa rin sa taong yan. Alam mo, yung parang the world is changing. Ikaw lang hindi nagbabago, be. Wala lang, kasi may friend ako na hindi pa nagbabago. Alam mo, kakatapos na ng chika namin, hindi pa rin. Uy! The world is changing. Everything is changing. Nagkaka-AI na, nagkaka-ChatGPT na. Ha? Lahat-lahat na, be. High-tech na lahat. Ikaw na lang hindi nagbabago. Bago-bago din. Porque baka chuko nila pa yung school. Alam mo, pwede mo talaga yung baguhin, be. Sinasabi ko sa'yo. Ito sa lahat na lang. In general na lang, mga katropa, ha? May mga bagay talaga na dapat mo nang baguhin sa pag-uugali mo, sa pagmamahal mo, sa pakikitungo mo sa mga tao, you know, based on what they watch me whip, watch me day. Ha? Mga pinapakita ba their actions sa yung mga ginagawa sa iyo? Hindi ka pa rin nagbabago dahil doon. You know, sometimes mga katropa, no, abla kita, chenebes, akil ba, pwede ka't kita abla kunin ng mga katropa di ato, nakal ba, hindi pa takami, na kumbiyene. Di ba? Totoo yan, mga katropa. Kasi ang dami mo ng mga bagay na nakikita at ginagawa niya sa'yo na dapat mo nang baguhin yung pag-uugali mo, yung pakikitungo mo towards them, pero hindi mo ginagawa.
Para sa Chenebe, siligan ang sitwasyon na katatormenta yato, tayura yato, tadwele agayo, chuchuchuchu, ganyan. Kombiene. Ang dami mo nang nakitang mga hindi kaaya-ayang bagay na ginagawa sa'yo, pero ikaw hindi ka nagbabago. Semiyay, semiyay ka pa rin. Ha? Same-same ragi hapon ka na para bang walang character development. Porke baka chukuneria is kuhita sila kumigulo. Natasya ka nilo ko, hindi pa kakambya. Biernes-biernes ka mo kumigo. Ayaw! Ah, biernes-biernes ka mo kumigo ang sinatan ko, na na. Ayaw! Aldiaton mo. Ayaw! Ako sa iyo, magpaano ka? Magpasalon ka diyan sa ano, sa Royal Crown para maano niya, 'di ba? Ako lang naman ang pinagpalit mo. Ako lang naman ang niloloko mo. 'Di ba? Ang daming pwedeng gawin diyan sa buhay mo, leche flan ka. 'Di ba? Kaya minsan kumbiyene. Nakikita mo na ang mga red flags, nakikita mo na 'yung mga kamalian, pero ikaw same-same lang talaga, no? Ang bait mo pa rin. Minsan hindi na alam, magdemonyo ka sometimes. Sobrang napaka-anghel ni mo. Ha? Oh, demonyo-demonyo din pag may time. Naman demonyo-demonyo. 'Di ba? Anghel ka na masyado, be. Oo. Kung baka sa langit pa, universe na ka. Lalagpasan mo na yung ano ni Lord, ang bahay ni Lord sa langit, dun sa taas. Na, universe na gyud ka. Ha? Dapat demonyo-demonyo din pag may time. Shado ka nang mabait eh. Alam mo nang ginaganyan ka, 'di ba? Ano ba 'to? Sinasaktan ka na, 'di ba? Ina-abuse ka na, niloloko ka na nang harap-harapan. Nalaman mo na 'yung mga bagay-bagay na ginagawa sa iyo and everything. Cover Eli, yako miya to. Oy! Kasi ayokong nagugutom ka. Wag ako ha, Biyernes ngayon. Na para bang, wala na talaga ibang tao, be? Yan lang talaga? Bilis ng panong Berman si kita, oh. Kambiya ko ni si. Manda kambiya bigla. Bermans na eh. Di ba talaga pinapalitan yan? Ah, para December, iba ng kaano mo. Kaya ka mo. Ay! Ah, but anyway, sa mga katropa natin, what I'm trying to say here is English. Ang gusto ko lang iparating sa inyo, mga katropa, na we don't tolerate yung mga bagay na ginagawa sa'yo na alam mong hindi tama, na alam mong inaabuso ka na. Because you don't deserve any of those. Una sa lahat, mga katropa, yan na si Kunikaw. Yakwida Kunikaw, di ka mayore. Kabardiya lang ka, otro hindi Kunikaw ase ang sina. Ha? Depende lays Kunikaw ase. Apura so chenebes makaingon jutag deserve. Kay dili man makuan, dili man gyud matarong-tarong ang iyang utok ba. Ha? Kabar pregunta to si Porke. Don't me, Charla. But anyway, sa mga tropa natin, GVGV lang tayo. On this amazing Friday morning. Ayan, sa mga tropa, may balak mamaya. Gawin mo na mga balak mo. Ha? Gawin mo na mga balak and everything. Oh, fairness, makiwork.

0: ka nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM Expressions with Miko Guapito.

Oras natin mga katropa, it is now 11:07. And of course, oras natin sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa, ulala. Dong, dikit. Char. Hoy, may sumisilip, Nako sa mga katropa natin, ako na Kelios Ken na Blagita Kere Kumprel di aton Santon Plus Coffee Mix. Again, available po yan sa mga parmasya dito sa Zamboanga City, sa mga leading pharmacies. Itambien, pwede na sa kumpra online through Shopee and Lazada, mga katropa. Itambien, Blagita Bien na very healthy coffee at este, mga katropa. Sabi to, because of datun Santon Plus Coffee Mix. Tiene SL di atun na mga ingrediente, mga katropa. Tali el mangustina. Kabertos siya, mangustin, parang panalo ka na be. Consider that as one of the most miracle fruit po. Ang daming napapagaling talaga yung mangustin be, no? Tiene tamen si soya, mga katropa. Itambien tiene este ele malunggay. Akala nyo malunggay pandesal lang, Chene? Sa aming Santon Plus Coffee Mix, may malunggay be. Ang dami din talagang natutulungan ang ating malunggay, mga katropa. Kaya naman, sobrang powerful talaga ng ating Santon Plus Coffee Mix. Alam mo ba, I have a very good friend of mine na mataas talaga ang kanyang high blood pressure, be. BP sa BP, yun siya, oy. Ha? Alto kun alto kat LDCU bad pressure, mga katropa. But, kung di ato malil, Santon Plus Coffee Mix, naka one box siya, and then follow-up check-up, Elibis, Pantol Doktor, kung sa kataas eh? Porke baho di ikaw presyon? Ha? Kabarya korda, ilit ato malil, Santon Plus Coffee Mix. Yun lang talaga, be. Kaya, sobrang powerful, sobrang effective, at saka masarap sa katawan, be, no? Tapwede payuda kun LD aton na kuwerpo, mga katropa. Kaya naman, I'm telling you, must try talaga ang ating Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa, no? Ganon, Chara. And of course, hello na talaga ako na sila sa amin, mga katropa. LD aton na Royal Crown Salon and Barber. Stress ka ngayon? Ayan, sinasabi ko sa iyo, magpa-hair color ka na lang, be, para maging ano ka, maging fresh na fresh ang person na yan. Magpa-nail art ka, be. Aliesen na ela di ato na Royal Crown na Salon and Barber, ha? Fronting Ateneo lang at sa mga katropa na La Purisima Street. Fronting Adzu Gate 1, pada Mira El di ato na Royal Crown Salon and Barber, ha? Isang malaking good morning, Zamboanga City. Alas 11 gating, serikat man lunch. Ang iba dyan, nagre-ready na para sa lunch break na para bang... ako wala pa, be. Wala pang ano pang... Walang pang lunch ang person na to. Diet na lang tayo. But anyway, sa mga katropa natin, habang kita GVGV lang gayod, no? I'm sure may mga katropa tayo may plano mamayang gabi. Sabi, gaya na sinabi ko kanina, be, basta pag Friday, manada ka sa kuwa sa tapen sa ase, basta din o chiting. Kaya syempre, chenebes al Saturday, why sila trabaho, ganyan, no? Dapat i-balance yung buhay natin, ha? Huwag puro problem. Alam niyo yung mga problema, nandyan lang yan, nasa tabi-tabi lang yan. Sometimes we must need to let the problem us. Dapat yung problema, sila na problema sa atin. Bakit, sino ba kayo? Problema ka lang, ikaw problema sa akin. Balis cut. Ayan, kakaisip mo ng mga problema mo, ng mga stress mo sa buhay, na haggard na tuloy ka, no? Make it balance, be, ha? I-balance mo lang yan. Kung wala kang pera, hanap ka ng mga friends mo na mayaman. Pakilahin mo yung Legoman party. Sa lawang ti si Miko Gapito, may galikita sen, nabalay, balance sa albida. Sinuhay ka sen, manchat di ko mga barkada, kasabi ka Rico. Oo. Ayaw ka man sip-sip. Doon ka sumipsip sa mga friend mong mayaman, alam mong may pera. Diyan kang sumipsip, be. Diyan ka magpaparamdam, ganyan. Uy, kitalya ka. Ano yung makitan mirahan, mga kwanto? Kuan, mga kwanto weeks. Ha?
Ah, maja tuman ko, ah. Kabar pregunta na, yun baka siya nikaplano luego ganyan. Taki lang yun, ah. Baka nisita ka back up. Baka man party-party ka, luego man tumahan ka, luego, bala ka, taki lang nyo, ha? You can call me. I'm your friend. I'm your friend. Oo. Pwede mo kong isama. Sidekick tayo dyan. Pag ganyan, ha? Pag walang budget, pero pag may budget, go. Enjoy life to the fullest. Kabars, the next day, name a body ka na. Oo, so da na to, kwan itlog-itlog na po tayo niya. Bulad-bulad. May ba yung bulad, ha? Sobrang lami ang bulad, be. No? So, ganun na lang, ha? Oh. Si Maito Senara, oh, burs ka mga barkada ka sa Puerto Rico. Oh. Alya ka man message kanila, pregunta si Man Party Balik, oh, join ako. Ako nang bahala sa'yo, be. Oras na din, mga tropa. It is now 11:12 at nakakasama niyo pa rin sa inyo, mga radyo. Char. My name is Mico Gopito sa programang Expressions. Aki lang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

0: XFM Expressions with Miko Guapito.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Yes!

0: Oo na, stupid na. Paulit-ulit.
1: Ayaw!
0: Alam ko na, stupid na ako. Kailangan pa talagang ulitin? Oo na, ako na yung tanga. Oo na yung stupid. Ayaw! Ako na yung lahat-lahat. Ako na.
1: Ayaw!
0: Ako na.
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Tabang mga langit.
1: Ayaw!
0: Ginapaulit-ulit yun niya nga. Stupid yun ko. Tabang mga langit.
1: Ayaw!
0: Para kang Sphinx, ugali mo'y napaka...
1: Ayaw!
0: Girly pretty, bye-bye, don't tell a lie.
1: Ayaw!
0: Shout out sa mga batang 90s.
1: Ayaw!
0: Mga Salbakuta boys, Salbakuta girls, shout out.
1: Ayaw!
0: Kital man, kwanto anak ya, Chene?
1: Ayaw!
0: O, kansyon man sa dalmang 90s, batang 90s, kasi talaga yan. Kumusta yung mga batang 90s? Ilang anak na?
1: Ayaw!
0: Oo na! Oo na nga ni! Stupid na nga ni! Bulit-ulit talaga. Minsan may mga bakit talaga na inuulit-ulit yung mga tao, Ben. Yung alam mong, oo na, stupid na nga ni. Bulit-ulit yan. Unli yan, unli. But anyway, sa mga katropa natin, alam kong stupid ka. Wag mo na may enjoy yan, ha?
1: Oh.
0: Alam ko na stupid ka, but please don't enjoy it, ha? Dapat maging matalino din tayo, be, sa buhay. Oh. Stupid na nga ni ka sa relationship. Stupid pagit sa kinabuhi. Paunsa na lang ni, ano, nagpaulan si Lord ng stupid, ikaw ang lahat ng sumalo. Dapat kung stupid ta sa love life, dapat bright ta sa kwan sa diskarte sa buhay. Hindi yung stupid na nga ni sa kinabuhi, sa love life, stupid pa sa kinabuhi ng sound rin ni oi. Kilala lang kita sa man survive ansina. Na? Uy, bakun mi ko guapito ba? Uy, bakun mi ko guapito. Ah, si ever man bobo kita na amor, debe bright kita na diskarte del vida. Pero si ever man bobo kita na diskarte del vida, bright kita na amor, busakal rico. Balance ba? Balance. Stupid kayo ka, oy. Diba? Oh. Kasi ang minimin ko doon, makasurvive ka sa life. Diba? Hindi ka magutom, hindi ka mamoblema kasi maluho biya kang tawhana ka. Daghan biya kag luho sa kinabuhi. Ayaw ko nimo, ha? Ayaw jut ko nimo, Bernice Caron. Diba? Kaya kung bobo ka sa pag-ibig, dapat bright ka sa kuan, discard eh, para yung mga luho mo, nabibili mo, na ano mo yung mga luho mo sa life. Pero, kung bobo ka sa discard eh, dapat bright ka sa pag-ibig, busa kal rico. Para namimaintain pa rin ang luho mo, leche flan ka. Daro ka ng apoy. Ako'y nananaboy. Puso ko ay nabiyak. Wasak na wasak. Maaga kang bumibigay. Yeah. Ako'y ginanito mo. At iyong itinaboy. At sa ibang boy, nakipaglaro ka ng apoy. Wasak na wasak. Minahal nga kita, pero ngayon binabawi ko na. Ah, kaya naman sa mga katropa natin, as a balance, ha? Today's adiv natin, mga katropa, it's all about balance. Dapat binabalance ang lahat, no? If you can't make balanced things in life, then I'm sorry to tell, mga katropa, ha? Mahirap talaga yung buhay pag hindi mo kayang i-balance yan. Kaya dapat balance-balance din. Ha? Hindi yung puro nadedehado ka na tapos okay lang sa'yo. Life must go on tapos nadedehado ka na. Ha? Kabaligal tiyempo, pinito ausilyo ng mga hente. Kabaligal si mga hente, kung kinto tamang nuto, hindi masikaya, yuda kontigo, stupid. Stupid na nga ni, no? Balanse lang si Ting, ha? Balanse lang, ha? Good morning! Hello po! Kaya Madeha Ron, sabi niya, hello katropa Miko Guapito. Good morning pa, shoutout aki na Ayala Zone 7, especially na Enrique's family. Ana Manny family, salamat. Hi po! Alin na Barangay Ayala Zone 7. Ah, buenas dias, ana Enrique's family, Imani family. Hi po Kuya Miko! Lingaw jud ka, ayo ka Kuya Mix. Sorry naman. Makatawa jud ako lola sa imo. Anak pa gani siya sa Joaquin sa Dauna Gastoria sa radyo kay Lingaw. Hi po lola. Ha, pa-shout kay Lola Taring. Sobrang lodi gini sa muha kuya. O sa ni? Pag imong time maminaw gyud ni siya. Hi po Lola Taring. Diyan daw imong text ba di ko mabasa maayos. Anong barangay nga ni para Alunzuran, sorry naman. Hi po diyan sa Barangay Lunzuran. Kay Lola Taring, buenos dias. Salamat Dora. Pasensya na ka sa tawhana ni Lola kay. Ano gini ba sa tawhana pero mabait man ni siya Lola. Mabait na tao tin Lola. Promise. Hello po DJ Miko, pa shoutouts dito sa Giwan. Nakikinig po kami sa inyo habang nagbebenta po kami ng ice candy. Hala, masarap yan. Pwede pa try. Hi kay Cheche and hi din kay Bensoy. Kuya makainis, palabtim-labtim niya sila dito. Nahayaan mo na sila. Matatapos din yan. Yang palabtim-labtim nila dyan, matatapos din magtatagal. Bitay yan! Palabtim-labtim sila dyan, ga? Habang nagbibenta ka ng ano, habang nagbibenta ka ng ice candy, may palabtim dyan. Hayaan mo na. Wow. Hindi yan magdugay, ga? Oo. May expiry yan, ga? Ang labtim-labtim, may... Oh, tina mo, James Street pa tsaka na din lustre.

0: Hindi ba artista nga? Gaano may atara dating? Pinakilig lang tayo ng mga artista na yan. Tapos nag-break din kalaunan. Di ba? O, Sharon Cuneta at saka si Gabby. O. Dapat si Sharon sa araw siya, wag sa Gabby. Char. O. Sino pa? Sinong love team pa? Di ba? Ang dami mga love team na wala na. Kaya yung wag ka mo problema, nagbebenta ka ng ice candy, may pa-love team dyan sa tabi mo. Ilakas mo radyo ng marinig ni Miko Guap, marinig sila ni Miko Guapito. Ay, char lang yun, char lang yun. O, sige na, pagpatuloy yung love team nyo dyan. Isubo mo ng ice candy mo. Just make subo the ice candy. Ganyan lang yan. Sabi ko sa iyo. Lingaw kay ka, Kuya Mick. Salamat na, Marn. Salamat, salamat. Dapat kasi ganyan, be. Pa-end na ang week. Stress ka pa rin, haggard ka pa rin. Dapat fresh ka pa yan ng week. Di ba, Bernice na ba ya karon? Unsa ka, Bernice Santo ka? Lunawong diha? Na para ba? Oo, enjoy, enjoy din pag may time, diba yan? Masyado namang cage yung mga tao. Oras na natin, mga katropa, it's 11:42. Nakakasam nyo pa rin sa inyo mga Radyo Miko Guapito, Gilang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting.
1: Time check brought to you by That Song was brought to you by... Hey!

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santong Plus Herbal Soap.
2: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santong Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santong Plus Herbal Soap. Gamit na! Santong Plus Herbal Soap.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga artery.

0: higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sagot Blast Gold. Ako si Aileen. Usa ka cells clear. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako Santum Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Permiga, muta-muta akong mata. Kini naman pong right side. Sabi na kong sore eyes lang. Murag lahi na give ni kay 5 months naman. Muta ni tumaran akong paspas ang Vision X Plus. Nakaloyan og naulian ko. Annabelle Maslow.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Yes, to help!
7: XFM. Mga katrupa, exciting!
8: XFM Expressions with Miko Guapito.

0: FM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
1: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Mamburao, Occidental, Mindoro ngayong araw.
2: LPA na dating si Bagyong Maymay tuluyan ang nalusaw. Mga nasawi sa epekto ng pinagsamang Bagyong Luis at Maymay at Habagat, umabot na sa 4 ayon sa OCD.
1: Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
2: GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
1: Mag-inang Ligarda at Leviste nasa labas na ng bansa.
2: Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon isinasagawa.
1: Balitang regional, mga katropa, impeachment matagal nang magulo. Dahil sa umano'y pambabaloktot sa batasan kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato, walang kinalaman.
2: Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 U.S. presidential election sa U.S.
1: Balita ng showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant comeback.
2: Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes nag-uwi ng ginto sa 2026 JJIF World Championship.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro. Nitong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungong magnitude 5.4. Naitala ang pag-inig kanina alas 10.38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Ngayon din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Habang naramdaman din ang pag-inig sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa P-Box, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
0: Weather Update.
2: Mga katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating Tropical Depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin, kaya wala nang direktang binabantayang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala ring minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.23 ng gabi.
0: XFM News Nationwide.
1: Malungkot na balita, 4 katao ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, katropa, dalawa sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang dalawa pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide, habang wala naman italang nawawala. Ayon sa OCD, umabot ng sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa 6 na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OCD na nakapagkalob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 milyon pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Habang patuloy pa rin pong nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at landslide dahil sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad sa Martes.
0: XFM News Nationwide.
1: Eagle, Pasada na ilang transport groups kinansila matapos ang tulong ng DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Soldar, XFM Mega Manila.
3: Sila ng ilang transport groups ang kanilang planong tigil Pasada ngayong Biyernes, August 7 at Lunes, August 10, matapos ilahad ng Department of Transportation o DOTR ang mahakbang para matulungan ang mga chopper at operator na apektado ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Manuel Lopez, patuloy ang pamalaan sa paghahanap ng karagdagang suporta para sa sektor ng transportasyon upang maibsan ang epekto ng oil price hike at hindi ito tuluyang maipasa sa mga pasahero. Nagpasalamat naman ang Pasang Masta, Altadap at Fijodap sa mga hakbang ng DOTR kaya nagpasya silang bawiin ang nakatadaan nilang tigil Pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupong manimbela kung itutuloy o kakasilahin ang kailang planong tigil Pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-unayan sa pamalaan upang makahanap ng mga solusyon makakatulong sa mga chopper at operator. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaking na gambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%, habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports, habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, magkukonvene si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Kabilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Partly System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act, Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa iba pang panukalang may kinalaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon sa Malacanang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng Ehekutibo at Kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba ng foreign travel requests ng mga local government officials at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaari nang magtalaga ang DILG sekretary ng mga autorisadong kinatawan upang pabilisin ang pagproseso ng dumaraming travel requests o habang pinananatili ang pangangasiwa sa mga local government units. Gayunman, nananatiling kinakailangan ng pahintulot ng Office of the President para sa foreign travel ng mga local official na tatagal ng mahigit 3 buwan. Isasagawa sa panahon ng emergency o crisis o gagamitan ng public funds. Agad namang magkakabisa ang Administrative Order No. 47 sa oras na mailathala ito sa Official Gazette.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian DePasa, XFM Mega Manila.
2: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa Sabina ng NBI noong August 3. Kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman mano nilang sagutin ang mga paratang sa pamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Posibleng ang U.S. Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy kung maaprubahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Quiboloy sa jurisdiction sa Los Angeles, California, kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas, kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalo na't may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Quiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sinumang Pilipino sa sasailalim sa extradition.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin nga ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Kabilang dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umano'y paglabag. Formal na rin, mga katropang, hiniling po ng U.S. government ang paglilipat kay Quiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice na agaran daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igit na panahon ang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naaresto si Quiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos pong malawakang operasyon ng pulisya at nanatili siya na kulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
0: XFM News Nationwide.
2: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hilpuyat Avenue sa Makati City, gayon din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang na mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati, kung saan nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense. Sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29, kundi tumatanggi ring kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala at hindi rito gumagamit na magawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihi matapos hamunin ni Vice President Sara Duterte'ng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umunoy pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 Net Trust Rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 at Russia ng positive 8, na kapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19 at Iran ng negative 23 na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Katropa, XFM News Nationwide. Sabayan nyo rin po napapahinggan sa iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipil, Sambuanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
0: Balitang Regional.
1: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin ang buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang issue ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
4: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong na-aresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacanang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea, nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
6: Nakauwi na ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumapag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miagao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
1: Samantala, LGU Quezon nagalok po mga katropa na 100K cash reward para sa pagdakip doon sa mga suspect sa pamamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Bibigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto sa mga suspect na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspect. Tiniyak din ng pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyang pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sino mang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspect sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanayenya Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Iluluway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ng tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
8: Inawian ng buhay ang isang padre de pamilya matapos ang sapong araw na pananatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambubugbog sa kanya ng tatlong kalalakihan sa bayan ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Desidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kaukulang kaso laban sa tatlong itinuturing na suspect na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station, na base sa pahayag ng mga suspect, nagkaroon naman noon ng mainit na argumento habang hinatid nila pa uwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano naman ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimula magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang insidente ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at na-confine ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumakalap ng mga karagdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
1: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala, yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
9: Nagpahayag pinahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA, kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former 1st DepSec KLG Bagas mula sa Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte, at Eugene Hilaos alias Aki Ken Dina na dating organizer ng Anak Bayan Ilocos Katribo Youth NCR. Inihayag ni Major General Gulliver Senyeres, ang commander ng 5th Infantry Star Division, na bukas ang pamunuan ng 5ID at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pangkapayapaan para sa mga natitira pang kasapi ng ICRC. Ibinahagi rin ng General ang kanyang pakikiramay sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi, at anya'y magsilbing paalala ito sa mga natitira pang kasapi ng rebelde na pagkakataon na upang talikuran ng armadong pakikibaka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kanikanilang mga pamilya. Patuloy naman ang sinasagawang verifikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtuntun sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo, at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
1: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng Progressive Wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni na Zoran Mamdani o Mamdani sa mayoral race sa New York, at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan, na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang pagangat ng progressive candidate sa strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghahanda ito para sa 2028 presidential elections.
0: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang Reyna Filipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat bilang simbolo ng kanyang dalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Nakas sa bawat kapsula, mga katropa, nagwagi po ng gold medal sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampiyonato sa adult female 45 kilogram division, habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya noong 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya, naguwi rin ang Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal tally ang Team Philippines sa nagpapatuloy na 2026 JJIF World Championships Judo.
0: Sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yung XFM News Nationwide ngayong Friday, August 7, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Overa.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
11: Mga katropa, exciting dito.

0: Rupa, exciting!
1: Claro ang balita. Ligon ang serbisyo. XFM, sa tropa mo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting!

0: araw, napansin ko aba, magaan ang pakiramdam ko. Hindi ako yung pagod agad kahit kakagising lang. Kaya kung mahilig ka sa kape, itry mo na to. I-upgrade mo na yung kape na iniinom mo.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

Alright, isang malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan, ngunit mapagpala pa rin naman na araw ng Biyernes. Kumusta na ho kayo mga ka-wellness? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid po sa atin ang Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Sa pangalan ng ating mga partners dito sa ating programa, si Dr. Misael. Siyempre, ni Dr. Ron. Si Dr. Ron ngayon, nandyan sa, ano, sa Balibago, Santa Rosa branch natin, ha? At kung nais po ninyong pakonsulta sa Yes to Health, habol po kayo hanggang mamaya pa yan, ha? And of course, ating bossing, si Dr. Remilito Oy. Tayo po yung napapakinggan sa lahat po ng XFM stations sa buong Pilipinas. Ganon din ho sa Solid FM. At iba pang partner station ho nationwide. Batiin natin special mention ang ating mga taga-subaybay sa Metro and Mega Manila sa 99.5 XFM Metro o Mega Manila. May aral na dala. Kumusta na ho kayo, ha? Mukhang binabaha yung ibang mga lugar. O, sa parte ho ng Norte, ha? Ingat-ingat ho tayo dahil talagang mukhang matagal pa itong ulan-ulan na to at hindi pa mawala ngayong araw na ito, ha? Ang pinaka-importante, ligtas ho tayo mga ka-wellness. At syempre, sabay din ho tayo napapanood sa ating pong Yes to Health page, ha? Sa Yes to Health Inc. Hanapin nyo po yan kung hindi nyo pa po nasusubscribe yung ating channel na yan, ha? Yung ating page, i-subscribe nyo na ho yung ating pong page, mga ka-wellness. At kung kayo po yung nakatutok ngayon dahil sa ating live streaming, ha? Nakuswerte ho ninyo dahil may handog po tayong regalo sa lahat po ng ating mga lucky sharer, ha? Yung mahilig mag-share. At tandaan ho yung mechanics para walang tampuhan. Sabihin, nag-comment naman ako pero hindi ako narigaluhan. ganito ho yun. Kinakailangan nung i-share nyo, ha, yung atin pong live streaming. Tapos, lagyan nyo po ng hashtag The Secret of Health. Yun ho yung mechanics natin. At isa pa ay mag-comment ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating produkto. Yung naranasan ho ninyo, ha? Kasi yun ho yung counted sa ating pong parigalo sa ating Healthy Katropa giveaway na mananalo ho. Or mariregaluhan ho kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Siyempre, sa ating programa, welcome na welcome mo ang inyong mga katanungan. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number. Okay, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga questions, ilagay ho ang inyong location, not exactly the address mismo, kundi kung saan ho kayo nakikinig na lugar. At ilagay po ang inyong pangalan, ha? Kahit hindi kompleto, basta may pangalan. Ilagay nyo si Batman ho ito. O si Piolo, di ba? Ayan, at sa mga nais pong subukan ng ating po mga produkto ay good news dahil pwede na ho iting mabili sa ating mga leading drugstores, mga partners gaya po ng Mercury Drug sa buong Pilipinas. Basta may Mercury Drug ho, may mabibili ho kayong Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee Mix, maging ating Santon Plus Coffee Mix. Punta na ho kayo sa mga Mercury Drug Stores. Ganon din ho sa lahat ng mga Watson's Pharmacy, mga The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, maging sa mga South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar. Ipagtanong po sa mga butika, ha? Sa inyong mga lugar-lugar. Dahil ang ating mga sales rep umiikot ho yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at naglalagay ho sa ating mga partner pharmacies. And of course, good news pa rin, ha? Mabibili na ho ang ating Santon Gold Coffee Mix sa lahat po ng Fisher Mall Supermarket. Yan. At kung pupunta ho kayo sa Mercury pala, naalala ko, sa grocery section po, pwede nyong hanapin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Okay. Pwede rin pong order sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating official store.
Hanapin po ang Yes to Health 2011. Yan. Yes to Health tapos 2011. At syempre, pwede rin makabili sa lahat ng ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Yan, may mga produkto po tayo doon na special price, especially kung kayo po yung senior citizen. Syempre, special kayo sa amin. Yung ating mga, sabi nga nila, yung mga dual citizen. Filipino citizen, tapos senior citizen pa. Ipakita lang po ang inyong identification para kayo ho'y mabigyan ng special discount. At good news din sa mga pupunta sa Yes to Health kasi meron din tayong mas discounted price. Syempre, nagpunta kayo doon, namasahe po kayo. May opportunity pa kayo na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant, ha? Dahil meron din naman tayo mga consultation schedules sa iba't ibang wellness clinic po natin. O, katulad ngayon, nasa

0: Biosapper Therapy at Terahertz Therapy. Yan, yan yung mga pwede nyong puntahan sa atin pong Yes to Health Wellness Clinic. Alam nyo, ang ganda ng ating mga consultation kasi doon po pwede nyong itanong sa atin pong mga consultant, ano yung nararapat sa inyo na mga natural healing modalities, o paano ba kayo mag-take ng inyong mga supplement, depende sa inyong pangangailangan sa inyong katawan. Ayan, kasi may iba-ibang may iba-ibang preference ang paggamit po ng mga supplementations. Okay? So kaya kung kayo po ay merong mga concern, puntahan lang po ang Yes to Health Wellness Clinic. Dahil sa totoo lang, maganda na yung nagtatanong tayo. Okay? So kung nais po ninyong puntahan ito mga Yes to Health Wellness Clinic, paano sila kukontakin? Ibibigay ko po yan sa inyo maya-maya lamang. Ilan munang mahalagang paalala.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samson Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Samson Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malungkay, at spirulina. Sa Samson Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Samson Plus Gold. Mabibili sa pinatabla.
2: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Pagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate.

hindi na bagay sa iyo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Sa lahat po na nagnanais na mag-text sa ating pong programa. Ito yung ating hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, abangan nyo, meron tayong guest sa ating palatuntunan, special guest natin. At maganda yung ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi nitong ating programa. Pero bago yon, gusto kong i-share muna sa inyo itong ating health information ngayong pong hapon ho na ito. Kung papaano natin mapapanatiling malusog ang ating mga buto. Eh, siyempre, lahat naman tayo may buto, mga ka-wellness, di ba? So, kailangan natin malaman paano ba natin pananatilihing malusog itong ating mga buto. Ang tanong, gaano kahalaga na palaging malusog at nasa kondisyon ang ating mga buto-buto? O, di ba? Alam nyo kasi na ang mga buto natin, mga buhay na tissues yan sa ating katawan. Pwede silang tuloy-tuloy na magkaroon ng breakdown. And of course, the body is all rebuilding. Once na may sira yung ating parte ng katawan, especially ating bone, tuloy-tuloy din naman yung process of rebuilding and remodeling of our bone. Ang pinakamahabang buto at pinakamatigas na buto sa ating katawan ay tinatawag na femur, okay? Thigh bone. Na ito ay capable sa pagdala ng mabigat na timbang. Kaya nga 'di ba kahit na tayo 80 kilos, hindi naman napuputol yung femur natin dahil ito ang pinakamatigas na bahagi ng buto sa ating katawan. Ito ay nandoon sa parte ng hitaho natin, ha? Kaya ang buto natin ay siyang reservoir. Okay? Or imbakan ng ating katawan ng calcium at ng phosphorus. Ngayon, kung kulang tayo sa calcium, mahalagang calcium sa paggalaw ng ating mga kalamnan at sa iba pang metabolic process, pag kulang tayo sa calcium, mga ka-wellness, sa ating blood, nagre-release ngayon ng calcium yung ating katawan galing sa ating mga buto. Kaya nga dapat na ang buto natin ay laging matibay, laging high density. Ha? Nasa 99% ng calcium na ating kinakain araw-araw ay nadideposito sa ating buto. And the other percent is ginagamit ng katawan sa kanyang day-to-day operation. Ngayon, pag nagkulang tayo, automatic the body will release calcium from our bone. Yung bahagi naman na loob ng buto natin, yung tinatawag na bone marrow, ay nagpo-produce po na ng red blood cells. Kaya alam po natin yung ibig sabihin ng red blood cell, yun ho yung mga pulang dugo, ha? Sa ating pong katawan. Ganon din yung white blood cell at mga platelets na essential ho na ito sa ating pong survival. At ang buto ay nagpo-provide ng framework. Alam nyo, ang tao, ano kaya itsura kung wala tayong buto? Di ba? Na itong framework na ito nagsusupport sa ating buong structure. Kumbaga sa isang ano, sa isang building, yan ho yung mga bakal na nakaporma, ha, yung mga beams na nakaporma para tumibay ang isang structure. Yun ho ang kahalagahan kung bakit dapat panatilihin nating healthy ang ating mga buto. Ngayon ang tanong, ano naman ka-wellness ang palatandaan na nagkakaproblema na yung ating mga buto na baka sakaling napapabayaan na natin yan? Unang-una, pwedeng ho tayo ay nagkakaroon ng madalas tayong magkaroon ng mga fracture. Especially pag ang tao umedad niyan sa 60 years old pataas. Kumbaga, mas critical yung condition ng bone na hindi singtibay nung kayo medyo bata-bata pa. Kaya nga ang mga senior citizen ay pinapayuhan na mag-ingat na hindi dapat kayo mababagsak, hindi kayo mapapadakdak, kumbaga madudulas. Kasi malaki ang chance na magkaroon ng fracture. At isa pa, pag lagi na tayong mayroong lower back pain. Yan, posible yan, yung mga vertebral fractures or effects, defect, I mean, na nakaka-damage na doon sa ating pong structure ng bone. Kasi yung spine natin, meron niyang mga ano eh, may mga disc yan eh. Ngayon, kung mahina yung buto natin, lagi nagko-compensate yung muscle. Kaya pakiramdam natin lagi may pain. O, diba? And, kung ikaw eh humihina ng buto, mapapansin mo, medyo bumababa yung iyong height. Di ba napapansin yun? Dating height mo naman, halimbawa 5'4 ka, o kaya ay 4 flat ka sa mga typical Filipina, di ba? Abe, nung medyo umiidad ka na, bumababa na yung height mo. Yan ho ay sign na malamang ay hindi na matibay ang ating mga buto. Pwede tayo mag-develop ng mga, tawag dito yung mga postural problem. Katulad po, for example, ng kyphosis o yung pagkakuba. Yung iba naman, nagkakaroon ng scoliosis. O scoliosis means yung nag-S, nagle-letter S yung structure ng ating spine. And yung iba ay humihina yung kanilang mga grip. Yung, alam mo, yung kamay natin, parang hindi na malakas yung grip natin. Tapos nagkakaroon ng stiffness o paninigas yung ating mga kasukasuan, yung ating mga, ano, mga kuko. Yan, ha? Take note, yung kuko natin, kung ano meron sa bone, meron din yung kuko natin. So, pag ang buto natin ay humihina, makikita din yan dun sa ating mga kuko. Ha? Pag kulang sa calcium yung ating mga kuko, nagiging mas malutong yan. Nagkakabitak-bitak. At yung iba naman, nagkakaroon ng dental issues. Humihina din yung ngipin nila. Marami mga tao ang nadidiscover nila ang kanilang bone loss pagkatapos magkaroon ng fracture or magkaroon ng isang problemang malupit sa kanilang mga buto. Yeah. So, tandaan po natin yan, ha? Kung laging nararamdaman at nakikita nyo yung mga binabanggit ko na yan, eh, kinakailang magpa-check up po kayo, ha? Para hindi ho magkaroon ng problema later on. Ang tanong naman, ano-ano yung mga dahilan? Ba't nagkakaproblema yung ating buto? Di ba? Una, nutritional deficiency. Yan ang inililis na nilang pinaka number one na problema ng paghina ng buto natin ay kakulangan sa tamang nutrisyon. Ano yung mga nutrisyon na yun na kinakailangan? Napaka-importante ng calcium. Kasi pag bumaba yung calcium, talagang isa ito sa main ingredients ng bone density natin. Oh, another is yung vitamin D. Kapag may vitamin D deficiency kayo, eh, importante ho yung vitamin D to be absorb yung calcium. Yan ang nakikita natin, ano. Another thing is vitamin C deficiency. O kakulangan ng vitamin C kasi very important ang vitamin C sa absorption ng vitamin D and also ng calcium sa ating katawan. Magnesium at vitamin K deficiency. Pag kulang tayo sa magnesium, ang tanong, saan ba makukuha yung magnesium, Doc? Makukuha yan sa mga green leafy vegetables. Yan. Kasi yan yung nagbibigay ho ng distinct green color sa mga halaman. Yan. Pag maraming tinatawag na magnesium, mas maraming chlorophyll ang mabubuo sa isang halaman. And vitamin K naman is very important yan, mga ka-wellness, ha? Another is yung sedentary lifestyle. Pag tinawag na sedentary lifestyle, ito yung lifestyle na hindi masyadong active. Lagi nakaupo. Kung lumakad man, mga ilang hakbang lang, sasakay na sa sasakyan nila sa kotse, sasakay na sa motorsiklo. Tapos pagdating sa bahay, kakain, din tutulog, panunod ng telebisyon, magsi-cellphone. Yan ang tinatawag na sedentary lifestyle. Na wala man lang kayong exercise. Alay, aray. Umaray na lang pag tinawaan. And also, kapag ikaw walang tinatawag na weight-bearing exercises sa inyong mga buto. Kasi alam nyo, ang buto natin, kinakailangan niya ng pressure. Kailangan niya na makaramdam siya ng bigat para magkaroon ng more resistance and density. Kasi automatic yan. The body will compensate. For example, kayo lagi naglalakad o lagi kayong except lang yung sobrang bigat, ha? Sasabihin nyo sa akin, eh, Doc, yung mga overweight, okay na okay yun. Hindi naman. Ang ibig ko lang sabihin, once we have resistant exercises, na kung saan lumalakad ka, umakit ka ng hagdan, yung buto mo, kusang mag-a-adjust yan. Okay? Compensating your daily activity. Kasi ganun ang katawan natin, nag-a-adapt tayo kung ano man ang challenges na meron tayo, including our bone. Ayan, yung iba naman, ang dahilan ng paghina ng buto, hormonal hormonal changes, especially sa mga kababaihan. Take note, mga nanay, mga ate, mga auntie. Pag nagkaroon ng hormonal changes, isa ang pagkakaroon ng osteoporosis o pagrupok ng buto sa nagiging consequences. Okay? Pag bumaba yung estrogen sa ating katawan during, halimbawa, menopausal, ito ay nagtitrigger din ng bone loss. Okay? Sa mga kalalakihan, ang dominant hormone naman natin, testosterone. O kaya yung mga kasabihan, para ano bang walang buto? Kasi malambot, di ba? Yung pagiging mababa ang testosterone ng lalaki, isang dahilan kung bakit nagiging problematic din yung ating tibay ng buto. Yung pagtanda, ano yan, natural yan na dahilan ng pagkakaroon ng bone loss. Habang tumatanda ang tao, nagiging mas mabagal ang repair, nagiging mas mahina yung bone storage natin ng calcium, at iba pa. No? Bumababa yung bone density as we age. Kaya tanggapin na natin na kapag tayo medyo umiidad na, kailangan na natin ng extra effort to supply our bone with necessary minerals. Kaya kidney disease, pag may kidney disease tayo, isa rin niya sa apektado yung ating pong mga buto. Yung mga problema sa chronic diseases like hypertension and diabetes, ganun din. And marami pang lifestyle factor na kung iisa-isa natin, baka hindi tayo dito abutin ng ano, o abutin tayo dito ng pagkatatapos ng programa natin. Marami pang iba, yung mas mabilis na kapapababa ng calcium sa buto, yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, at yung mga ultra-processed food na ang nagre-react yung ating bone. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang mga dahilan bakit tayo nagkakaroon nitong mga problema sa buto. Kinakailangan din naman natin na tingnan kung paano natin ito susolusyonan. Ayan. Paano ba natin ito susolusyonan, mga ka-wellness? Pag-uusapan po natin yan. Kaya kayo po'y tutok lang sa ating palatuntunan. At mag-text po kayo sa ating pong hotline, 0969-609-6545. Magbabalik pa ang programa ng The Secret of Health pagkalipas lamang ng isang paalala.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, waska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Okay, nakaturbo na ba ang lahat? Pangalan pa lang, talagang turbong-turbo na, no? Okay, balik po tayo sa ating programa at pwede ho kayong mag-text sa mga late tuner po natin. 0969-609-6545. Happy listening sa ating mga tagapakinig sa radio, sa lahat ng mga XFM station, ganun din sa mga listener natin and viewers sa Facebook. Ayan, so mamaya babatiin ho kayo ha sa ating palatuntunan. Ngayon ang tanong, may magagawa pa ba tayo para mapatibay at ma-prevent ang bone loss sa ating pong katawan? Anyway, meron. Paano natin gagawin yung mga pamamaraang yan ng pagpapatibay ng buto? Una-una sa lahat, kinakailangan natin kumain ng mga tamang pagkain na merong sustansya na kailangan po ng ating buto. O, yung mga calcium supplement and calcium rich food, katulad po ng mga green leafy vegetable. Alam nyo, ang mga green leafy vegetable, ang taas ng calcium po niyan. Yung mga seeds, katulad ng sesame seeds, sunflower seed, at marami pang iba, ay napakayaman sa calcium. Okay? Ganon din yung exposure natin sa sikat ng araw. Kasi kailangan natin ng vitamin D, mga ka-wellness. Ngayon, kung sa tingin ninyo, kulang kayo sa vitamin D, try nyo po yung premium D3 supplement natin, yung soft gel capsule ng Yes to Health, na magbibigay sa inyo ng functional vitamin D. Yan, okay? And also vitamin K. Maraming mga prutas at gulay na merong vitamin K, even yung mga buto, di ba? Mga beans. Magnesium and protein, napaka-importante ho sa bone matrix formation ng protina. O kaya nga yung pagkain ng itlog, kung hindi kayo kumakain ng karne, the best alternative is egg. And yung mga sources of protein katulad ng spirulina, ng soya, na may essential amino acid. May complete essential amino acid. Okay? Maraming mga nagsasabi rin na after sila uminom ng Santon Plus Gold, nabawasan yung mga discomfort nila sa kasukasuan. At marami din ang gumagamit ng Santon Gold Coffee Mix na nagsasabi na wala yung mga aray-aray nila. At yung kanilang mga pagputok-putok ng mga kasukasuan, eh nabawasan hanggang sa tuluyan itong mawala. Ano ba ang dahilan? Una, yung Santon Plus Gold, meron siyang mangosteen. Alam naman natin na yung mangosteen ay mayroong santon. Meron siyang antioxidant. Okay? And marami pa siyang study na nakatutulong sa magandang pagtubo na ating mga buto. Malunggay. Sino ba sa inyo nagmamalunggay? Ang malunggay ho ay mataas ang kanyang flavonoid, mataas ang kanyang calcium, meron siyang quercetin na kinakailangan para susuportahan ng ating bone density. O, meron din siyang garlic o bawang. Yung extra kunang garlic ay nag-e-enhance ng ating estrogen level na importante sa bone health ng mga kababaihan. O, nagbabawas din ito ng oxidative stress at tumutulong sa mineral absorption yung mga phytochemical mula po sa garlic. Ampalaya. Napakaganda na ampalaya kasi meron siyang mataas na vitamin C and polyphenol that is helping the bone matrix na maging mas healthy. And last but not the least, na ingredients ng ating Santon Plus Gold, yung spirulina. Ito talaga. Ginagamit ito sa mga bata, sa mga teenage para mag-develop sila na mas matibay na buto. Pinakakain sila ng mga suplementong may spirulina. Yan. For bone regeneration, for example, ikaw ay may fracture, ang isa sa pagkain na magandang araw-arawin na supplement is spirulina supplement. Nandun na po yan sa Santon Plus Gold. In every capsule of Santon Plus Gold, you have 50 milligrams of spirulina. Okay? So, doon naman sa Santon Gold Coffee Mix, meron po tayong collagen. Ang collagen ay isang direktang sustansya na sumusuporta hindi lang sa ating buto, pati sa ating pong healthy na mga joints and muscles, nerves, and also every part of the body na nangangailangan ng tamang suporta at tibay. So, yung collagen ang ginagamit, especially may pag tumatanda tayo, balat natin, nagkakaproblema din. So, ang collagen is one of the best nutrients na pwede nating i-take. Kaya nilagay natin yan doon sa Santon Gold Coffee Mix. Okay? At iba pa na mga suplemento ng Yes to Health na makatutulong po para kayo ay magkaroon ng magandang tibay ng ating pong buto. Kaya kung kayo po ay, kayo ay nagkakaproblema na sa inyong mga buto-buto, mamaya, talakayin pa natin yan. Meron tayong special guest to give you more insight about bone health, paano natin ito mapapanatiling healthy. Dadagdagan po yan ng ating special guest maya-maya lamang. Kung kayo po ay may nais itanong, ating second part, sasagutin po natin yan. Tawag lang po. Hindi pala tawag. Text lang. Sa 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Ako po si Jane.

Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang gabi ka. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. Gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan? Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at may makakausap tayo sa ating pong programa ngayong pong hapon. Eh, kilalang kilala niya to. Dok, Wendell, nanya ka ba sa linya? Hello? Hello, Dok Wendell. Asa na kaya si Dok Wendell?
1: Yes po, magandang first time. Hali po. Magandang hali po, nandito po ako.
0: Ayan, first time tayong gagamit
1: Hello po.
0: Itong... narinig
1: yes
0: ba
1: po,
0: ako?
1: Yes po, nandito part-time? Po ako.
0: Narinig ba ako?
1: Yes, apo, apo.
0: Ayan, okay. Welcome, Dok Wendell, ha? At asensya na sa abala.
1: Apo, apo.
0: Ayan, so ngayon, pinag-uusapan namin kanina yung tungkol sa ano, sa buto. Pero meron pa rin ibang mga bagay na pwedeng nakaka-apekto kung bakit nananakit ang ating mga kalamnan, di ba? So ang tanong, ano ba itong mga ano, mga iba pang mga pwedeng dahilan ng pananakit ng kalamnan, ang mga discomfort natin?
1: Opo, ang ating pong buto, ang intelligence niya po ay nasa muscle.
0: Mm-hmm.
1: So kapag ang muscle po natin ay wala sa tamang kondisyon, naapektuhan yung ating mga buto.
0: Mm-hmm.
1: So yung ating mga buto, mayroon din siyang mga sensitive na nerve. Na kapag wala ito sa maayos na alignment, ay nagkakaroon din siya ng pain. Pero kalimitan ng mga pain ay pinanggagalingan ay inflammation. Yung mga pamamaga, yan ang kalimitan. At syempre, yung overuse, no? Kapag na-overuse natin, mag-overfatigue yung muscle, so nagkakaroon siya ng pamamaga sa loob. At yung pain minsan ay nagdudulot ito ng hindi lang discomfort yung sa lugar na kung saan mayroong sakit. Minsan, yung sakit na yun ay lumalaganap o nagko-compensate hanggang sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, mayroon po tayo kasing tinatawag na parang kung alam niyo ba yung spider web, yung yung web, no? Yung ating mga muscle, balot yan ng parang mga web ng ano, ng spider, ang tawag doon ay fascia.
0: Fascia.
1: So, ang texture nitong fascia nito ay para siyang gel-like at siya ay naka-connect doon sa lahat ng mga soft tissue sa muscle. And lahat ng mga movement ng ating katawan ay apektado ng fascia na iyon. So yun po yung yun yung talagang isa sa mga dapat na i-correct. Kapag kasi minsan kasi 'di ba yung muscle natin kaya siya nagdidikit-dikit yung tinatawag na muscle adhesion. No, isa yan sa pinanggagalingan ng discomfort natin gawa noong fascia. Oo. So kapag nag-overfatigue ka, dadami yung lactic acid. Samahan pa ng iba't ibang klase mga acid katulad ng mga uric acid. So nagdidikit-dikit yung muscle natin at hindi siya nakakapag-function ng maayos. Ang muscle natin should function na makapag-contract siya 100% and mag-relax siya 100%.
0: Oh.
1: So kapag yung muscle natin na hindi na nakaka-relax ng 100%, may naiiwan na nakakontract na muscle sa loob, doon nagsisimula. So, minsan, pag bigla mo siyang ginalaw, mapupunit yung area na mayroong contraction. Mga micro tear, mga fiber na maliliit lang siya na napupunit sa loob. Pinanggagalingan niyo ng mga pain na parang kala mo wala naman ikaw ginawa. Parang okay naman yung mga ginawa mo exercises. Pero hindi mo alam, mayroon palang nakakontract na muscle dun sa loob because of napagod na siya. Yun. So kailangan talaga, alam mo sa mga gym, no, sa mga sports, katulad ngayon, nauuso ngayon yung mga pickleball, nauuso ngayon yung maraming sports na parang nakaka-addict na siya. So kailangan talaga dyan moderation din. And then kailangan magpahinga, ipahinga yung muscle.
0: Paano maiwasan natin na magka-problema yung fascia na magiging dahilan ng mga pain?
1: Ang isa sa para makaiwas tayo dyan, syempre, kailangan natin ng hydration. Majority ng mga tao na nagkakaroon ng problema sa fascia ay dehydrated sila. So, ngayon kasi, parang ang tamad-tamad uminom ng tao ng tubig, ano, Doc Algie. Gusto nila yung matatamis, gusto nila yung mga soft drinks. Alam nyo, napaka-delikado niyan. Soft drinks, power drink, no? Yung mga yan, nakaka-effect yan. Kasi mula lang, parang malakas ka, gagamitin mo lahat yung pera mo, pero in the long run, masasuffer talaga yung pasya mo dun. So, kailangan, unang-una, ay hydrate tayo. Tama yung iniinom natin tubig. At least 2.5 liters to 3 liters of water. Ayan. And then, kailangan din ay sapat yung nutrients na iyong tinitake, lalong-lalo na yung more on amino acids, yung building blocks ng ating katawan, yung proteins. Yan. Dapat sapat yung pinakain mo na yan.
0: Meron mga nagreklamo, Dok Wendell, ano? May mga tao na lagi sila nagrereklamo ng pananakit ng kasukasuan, na may kasamang pananakit ng mga balakang. Hindi naman natin masasabi sigurong dislocation yun, eh, no? Pero interesado ako dun sa term na subluxation. Ano bang difference ng dalawa na yan?
1: Opo. Yung pong dislocation ay pagkakaalis ng isang parte ng iyong buto sa posisyon. Ibig sabihin, nawala siya talaga totally doon sa posisyon na dapat nandoon siya. So majority yan, nangyayari yan doon sa mga taong na injury, biglang nahila, no, lalo na sa mga sanggol. So maingat nating pahawakan yung ating mga baby sa kanilang mga balikat. Yan, pwede magkaroon ng mga dislocation. Ang balikat kasi natin, yan ang malimit na di-dislocate. Kasi nakasabit lang yan, local G. Hindi siya katulad nung mga buto natin sa siko na mayroon siyang lock, may mga lock siya ng mga ano. Iyan, nakasabit lang siya at lahat ng sumusuporta sa kanya ay mga tendons and ligaments lang. Na kapag iyon ay humina at bigla ikaw hinila, pwede siyang mag-dislocate. Ang subluxation naman po ay hindi siya total na na-dislocate. Nandun pa rin siya sa posisyon. Pwedeng na-compress siya, naipit siya ng sobra, o kaya ay nawala siya ng bahagya pero nakadikit pa rin siya doon sa posisyon na iyon. Nagkukos po yan ng napakaraming discomfort sa mga tao kasi yan ang malimit na nangyayari sa atin. Halimbawa po, lagi kang nakayuko dahil ikaw ay nagsiselfon, maghapon kang cellphone, maghapon kang nasa computer, doon nagkakaroon siya ng subluxation. At pag nagkaroon ng subluxation, yung pain na mararamdaman mo ay galing yan sa ipit na nerve. Naipit na yung nerve. Oo, kasi yung muscle mo ay may intelligence yan. Kung ano yung lagi mo ginagawa, mag-a-adapt siya doon. At mahirapan mo na siyang ibalik kasi hindi mo na siya ginagalaw doon sa normal na galaw niya. Lagi ka na lang nakayuko maghapon. O lagi ka na lang nakaupo maghapon. Yung tao po kasi lagi nakaupo maghapon, yan po yung maraming nagkakaroon ng sakit sa balakang. Masakit ang mga likod. Yan, yung mga lagi nakaupo. Kaya lagi po tayo minsan, yung mga nasa office work, no? Tayo kayo every 30 minutes o every 1 hour, mag-unat-unat kayo. Yan. And every 3 hours to 4 hours, take a walk. Ilakad nyo siya. Pagkatapos nyo kumain, halimbawa, nag-siesta kayo, kumain kayo ng lunch. No? Lakad kayo. Use stretch your muscles para hindi siya mag-adapt doon sa position na yon. So muscles, ginawa yan ng Diyos para gumalaw, para gamitin natin.
0: So ibig sabihin, mas nakakasira ng buto o ng mga joints yung hindi mo ginagalaw kumpara mo sa ginagalaw mo siya.
1: Tama po. Opo.
0: Oh, yun kasi yung common na problema, no, yung maling paniniwala na, naku, baka lalo lumala yung ano ko pag ako'y naglakad.
1: Opo. Ang paglalakad po ay isa sa pinaka masasabi natin madaling gawin na exercise. Kasi normal yan na ginagawa natin. Pero kung gusto mo talagang ma-challenge yung iyong mga muscles and bones, kailangan lagyan mo ito ng konting puwersa, no? So you pwede kang tumalon, yan, pwede ka ring tumakbo, yan, at pwede ka ring mag-lift ng mga weights. Alam mo, yung mga bagay kasi na yan, yan yung sinasabi kong unnegotiable. Kung gusto mong ikaw ay tumanda na wala kang problema sa iyong muscle and bones. Sa pagtanda natin, alam mo, Doc Olji, maraming mga tao ang nagsasuffer sa iba't ibang klaseng sakit sa buto. Hindi dahilan sa sila ay healthy yung living nila, kundi dahil sila ay tamad mag-exercise.
0: Yun.
1: Oh. Kasi ang dami namang healthy living ngayon, kumakain ng sustansya, 'di ba? natutulog ng umaga kasi ano na sila ngayon, mga mulat na yung mga tao ngayon sa wellness, no? Oh, kaya nga tinatangkilik itong programa natin ng wellness kasi maraming tao ngayon mulat na. Pero pala mo, nagtataka ko pagdating sa exercise, minsan ako guilty rin ako dyan, ha? Hindi ko pwedeng i-equate yung sarili ko dyan.
0: Akala ko yung ginagawa mo araw-araw, exercise na yan. Iba pa rin ang exercise.
1: Iba pa rin po, oo. Kasi kailangan talaga ikaw ay ma-reach mo. Ang tama exercise is ma-reach mo yung maximum heartbeat. Yung ikaw ay hinihingal.
0: Mm-mm. Saka pinagpapawisan ka, umiinit ang katawan mo. Tama.
1: Umiinit yung katawan. Umiinit ang katawan, lumalabas yung pawis, hinihingal ka. Yun talaga ang exercise.
0: Oo. Mm-hmm. Masasabi ba natin na kapag nagkaroon ka ng problema sa posture, sabihin natin hindi na normal yung posture mo, kinakailangan mo itong bigyan pansin?
1: Alam nyo, Dr. D, ang dami pong mga pasyente na ang babata pa nila.
0: Mm.
1: Yung iba nga, parang elementary pa lang eh. Dati may mga problema na, may scoliosis, may lordosis. No, lalo na yung sabi ko, yung mga lordosis na, ang lordosis po ay straightening of the spine.
0: Mm-mm.
1: So, yun po ay nangyayari lang doon sa mga matatanda. Aba ngayon, pati mga bata, meron na rin.
0: Oh.
1: Ang pinanggagalingan po lahat niyan ay wrong posture. Mm-hmm. Mali ang posture ng pag-upo.
0: Mm-hmm.
1: Mali ang posture ng pagtayo. No? Alam niyo po ba na napakahalaga ng structural ng ating katawan. Halimbawa, yung isang building, kapag ang structure niyan ay medyo tagilid o tabingi, kunting lindol lang yan, babagsak yan. Ang ating katawan ay dapat nasa tama siyang structure. Opo. Kasi pag hindi itinama yung structure niyan, doon ang maraming nakakaproblema. Mayroon nga pong i-correct lang ng tama yung posture ng pagtayo at pagupo. Gumaganda yung tanga, pumupogi, gumaganda yung mukha. Kasi pati pala yung hugis ng mukha natin, naapektuhan yan ang ating posture, gawa ng ating mga panga.
0: Oo.
1: Subukan mo, ikaw yung palagi nakayuko na gano'n, aatras yung iyong chin.
0: Problema ngayon ng mga tao, lagi nakayuko gawa ng cellphone, di ba? Kaya nga, common ngayon yung mga cervical problem, ibig sabihin sa neck, na nagkakaproblema na yung posture ng neck natin. Tapos lagi sumasakit ang ulo, nahihilo.
1: Yes po. Ayan po, tama kayo, Doc, kasi yung Doc LG, yung mga nagkakaproblema ngayon na marami sa cervical spine, ay sila yung mga nasa office work. Ang trabaho lagi ay nasa cellphone.
0: Yan. Oo. E ngayon, ang tanong, Dr. Wendell, doon sa mga nakikinig natin mga wellness, meron pa bang solusyon para ito? Kasi ito yung mga sitwasyon na hindi lang basta kaya ng supplement eh. Kasi nandiyan, Santon Plus Gold, suporta yan. Pero minsan, kinakailangan ng touch, di ba? Kailangan ng physical manipulation. So, ano masasabi natin to sa ating mga ka-wellness, especially yung mga nag-iisip, kailangan ko na yan. Ikaw naman, kabahagi ng Yes to Health. Anong pwede natin gawin sa kanila? Alam mo, ang hirap dito kapag tinitiis-tiis lang araw-araw.
1: Tama po. Alam niyo po, mayroon akong kausap, Doc Aji, na isang surgeon.
0: Mm-mm.
1: No. So, sila ay, siyempre, nag-o-opera sila lagi.
0: Mm-mm.
1: So, sabi nila sa akin, napakahalaga ng party ninyo, kayo na mga nag-aayos ng structure ng katawan.
0: Mm-mm.
1: Kasi may mga bagay na hindi namin kaya, na kayo lang ang makakagawa.
0: Mm-mm.
1: So, na-platter naman ako doon sa sinabi niya, kasi sabi niya, kailangan kayo. Kasi kapag hindi naayos yung structure, hindi na kayang gamutin. Halimbawa po, ikaw meron kang titik na ugat doon sa iyong spine.
0: Mm-hmm.
1: Kahit inuman mo yan ng maraming pain reliever, kahit napakadaming inumin mo yan na pangpa-healthy ng buto, hanggat hindi naayos yung baluktot na yan at yung misalignment na yan, hindi gaganda, hindi mag-i-improve yung iyong pain, yung iyong katawan.
0: Mm-hmm.
1: So, mahalaga po na kapag kayo nakaramdam ng mga sakit-sakit sa katawan, i-try nyo po muna yung ating hilot, no? Yung natural, traditional hilot natin. No? Ito pong Pilipinas ay isa sa mga hinahangaan ng mga ibang bansa pagdating sa hilot, Dok. Talagang kilala yung
0: ating.
1: Oo, tatak natin yan, sariling atin yan.
0: Oo.
1: So, iyan po yung kagandahan yan. Ang kagandahan po pati sa atin sa hilot, ito pong natutrad align therapy ng Yes to Health. ang kanya pong focus ay hindi lang doon sa alignment ng buto.
0: Mm-mm.
1: More po ito sa pagsasaayos ng circulation. Sabi nga po, perfect health depends upon perfect circulation.
0: Oh.
1: So, yung lymphatic drainage, yung pinapadalo yung dugo, lahat yan, gagawin si inya yan. Padadaluin mo na yung dugo. At kapag umayos lahat ng mga bara, lahat ng mga ipit na ugat ay naayos, saka natin yan i-align. At doon, nagiging napakasarap ang pakiramdam ng mga pasyente.
0: Nakikita ikaw, ko nga eh.
1: Nakaramdam ka yan kahapon eh.
0: O, kagabi, kaya nga naisip po itong topic na ito ngayon eh. At nakikita ko rin naman, especially sa Yes to Health, na yung mga pumupunta sa atin na talagang hindi nga makayoko eh, ng kalahati. After ng one session, talagang halos maiyak sa tuwa, sa nararamdaman. So, ganito Doc Wendell, ano yung schedule mo para sa ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin, para masundan kanila kung sakaling meron silang problema sa pinag-uusapan natin tungkol sa kalamnan, buto at kasukasuan.
1: Yes po. Every Thursday po, nariyan po tayo sa Santa Rosa, Balibago. Sa tapat po yan ang Max Restaurant beside Super 8. Every Thursday po yan. And then some other days naman po ay meron ako mga schedule sa iba't ibang mga individual na grupo, no? And Monday and Tuesday naman po ay meron po dito sa San Pablo.
0: Ayan.
1: Opo.
0: Oo, at good luck sa lahat po ng mga nagnanais, ano? And kapag may seminar tayo, kadalasan andun ka, no? Pag mga seminar natin na ginagawa sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic.
1: Yes,
0: okay. Ayan. So, maraming salamat Doc Wendell, ha, at pinaunlakan mo yung ating napaka-importanting panayam. Alam mo, minsan mas maganda marinig yan doon sa eksperto, ano? Madaling ipaliwanag, pero mas maganda marinig talaga doon sa eksperto pagdating sa maganya. Kasi ikaw ay certified ka ng PTAC DOH sa ganyang specialty ng ano, especially yung hilot, ano? Na tinawag mong hilogtok.
1: Hilogtok.
0: Yan. Pag narinig yung hilogtok, Doc Wendell yan. Yan yung sarili niyang method. Ayan. Thank you very much, Doc Wendell, ha, partner. And sa ulitin.
1: Yes,
0: maraming
1: po.
0: Salamat.
1: Yes, salamat po. Ayan. God bless po sa lahat.
0: Okay.
1: Thank you po.
0: God bless sa iyo, Doc Wendell. Ayan. So si Doc Wendell ho yan, ating nakapanayam ngayon pong hapon na ito. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-wellness. So kayo ho ay nagnanais mag-text, ha? Habol pa, may ilang minuto pa tayong natitira, ano? Text lang po kayo sa 0969-609-6545. At si Doc Wendell ho, pwede niyong puntaan every Thursday sa Santa Rosa Balibago Branch. Nako, pag natikman niyo ho yung kanyang haplos ng pagmamahal. Ayan, siyempre, caring masyado ho itong ating partner nito. Sasabihin niyo na kailan ko ba uulitin ito? Kasi kaming lahat, even yung boss namin, siya yung talagang ano eh. Kasi actually, sa totoo lang, may nagagawa ang touch na hindi minsan nagagawa ng sustansya. O, kaya kung meron kayong mga problemang specific, ha, especially dun sa mga pananakit, halos hindi na kayo yung stretching ninyo, hindi nyo na magawa kasi talagang may pain. Yung mobility nyo, yung paglakad nyo, may problema na. Siguro kailangan nyo na ng ganitong Natutrad therapy. Ayan, so sagutin natin yung ating mga katanungan dito. Sabi, Doc, gandang hapon po. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pakibati ang aking mga anak na sila Michael Madnor, Madginor, Noriam, Madhamli, Hamnalin, salamat. Ayan. So, yung pangalan nila parang mga kapatid natin na Muslima. Yung ganitong name. Yan. Shoutout po sa inyo, mga taga-subaybay po natin po dyan sa Rizal, Palawan. Of course, batiin natin ang ating mga taga-pakinig at taga-panood sa Facebook. Ayan, si Elivol Eyaf, John Vincent Sagrado, Neil Losada, yan ang ding si Sir Ding Australia, at si Mrs. nanonood, at si Mampay sa Joy. Yan. At iba pa, hindi ko makita yung mga lahat ng ating Okay, so thank you very much po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan. Basa pa tayo ng ilang mga text message. Sabi dito, Good PM, Doc. Pwede po bang inumin yung Santon Gold, Santon Bitsy at Premium D3? Kuya Cesar Gonzalez po ito ng Padre Garcia, Batangas. Thanks po. Yes, pwede pong pagsabay-sabihin yan, ha, yung mga yan. Actually, yan yung ating ultimate trio. Okay? Ibig sabihin, yung Santon Plus Gold together with Vitamin C Premium D3, araw-araw pong inumin, sabay-sabay. Eh, magbibigay ho sa atin ng mga sustansyang medyo mahirap at nagkukulang sa ating mga diet. Hi Doc, may brown spot ako, 69 years old sa mga paa, medyo dry skin. Paano ko mapapaputi or matagal itong dryness? Matanggal itong dryness. Thank you Miriam ng Paranaque. 107 FBS ko, slim, level 1 hypertension. Actually, ano, kung ang discoloration ay dahilan sa hindi magandang daloy ng dugo, maganda po magtuloy-tuloy kayo ng Santon Plus Gold, Santon Fitzy and Premium D3. Ngayon, kung gusto niyo naman ng magandang pang sabon, sometimes yung soap, ginagamit natin yan, especially yung ating mga organic soap, para mag-lighten. Kasi pag nalilinis ho ng maayos yung balat natin, natatanggal yung mga dumi, kusa ho nag-a-adjust yung skin natin. Ayan, para mag-even yung ating skin tone at mawala yung mga spot. Try po ninyo yung ating Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap. Good PM po mga Doc. Where can I buy Santon Gold Coffee Mix? There is no available at Mercury Drug. They have only Plus. O, check nyo po ulit kasi ano, sa lahat po ng branches, available na po yan, yung Gold Coffee Mix. Siguro, hindi pa nakakarating sa inyo kasi bago lang yan. Bagong partnership natin kay Mercury na maglalagay na sila ng Santon Gold Coffee Mix dahil napakarami naghahanap sa mga Mercury Drug. Oh, so, talagang maglalagay na po sila. Abangan nyo lang po kasi ang alam ko talaga, this week, ano na yan, makakabili ni kayo. Kung wala mo ngayong week na to, baka next week meron na ho. Diba? So, abang-abangan nyo lang ho yan yung ating napaka-trending na kape. Paano naman yung Coffee Plus D Gold? Mel po ng QC. Ang Santon Plus Coffee Mix po ay napakaganda rin. Ano? Kasi ang kanyang combination is yung Santon, Moringa, and yung soya extract o soya powder na punong-puno ng healthy protein. Actually, yung soya, ano yan, complete essential amino acid yan. Kaya napakaganda po nito. Depende rin sa preference kasi ninyo kung kayo ay medyo bata-bata pa, ang kailangan natin mas marami-raming protein. Pero pag kayo medyo may edad na at marami ng iisong pangkalusugan, especially pananakit ng kalamnan, kasukasuan, litid, eh maganda rin naman yung Santon Gold Coffee Mix kasi may glutathione siya at may collagen. Ayan, okay. So wala na ho tayong oras mga ka-wellness at sana ho ay nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan. Ngayong araw hong ito ng Biyernes, bukas ay rest day, Sabat. At magbabalik po ang programang ito sa Sunday. Ha? Sa Sunday po. Alas 11 hanggang alas 12 ho ng umaga. Sa pangalan po na ating mga partner sa palatuntunan ito, si Doc Misael Hines, si Doc Ron, na ngayon ay nandiyan dyan sa Santa Rosa branch. Ano, may consultation po dyan sa mga habol. Habol po kayo. Ha? At bili tayo ng supplement doon na discounted. Ayan. At syempre ng ating bossing, Dr. Remily Tooy. Ako po si Doc Algie Baclang, yung Bantay Kalusugan. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. See you again some other time. God bless at magandang hapon po sa inyong lahat. The secret of health.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line up nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako na isang co-worker ko kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sis the Pain.
14: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho po, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
15: Sis the Pain. Ang galang pain.
16: Fast and safe.
17: Sis the Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pipili sa mga butika.